0: ñetti yoon yi bokkuñu ay jublu. Yar benn bi wolof da ko wax, waxe ko noonii jublu ci ab jumtukaay boo xam ne bant lay doon, wala loo xam ne dees na ko def ngir jubbanti nit ki, wala ñu fitnaal ko ca, moo di jumtukaay. Wolof da koy wax yar. Am boo xam ni ak defar la, aw defarin la ci ngir baaxal jikkoy nit ki, wala moom du jumtukaay, aw defarin la. Am baatu yar boo xam ne bu ko wolof waxee ak seetaan la ci jublu, maanaam baat ba seetaan la fay tekki. Te ñetti waxin yépp nag wolof yar rek la ko wax. Kon nag yow mii déglu yaay xam baat bii du ko wolof ne cas, jumtukaay bi la jël, wala wax ji la jël, wala jëf ji la jël. Bu ko defee nag bu ko jëlee fu mu ko jëmee ci yett yooyee.
1: Kon daal su ma dégg ni nga wax mooy baatub yar moom wolof am na ci lépp benn.
0: Waaw. Benn ba ab jumtukaay la, yaar yi ay jëf la.
1: Yow tey boo ci tànn.
0: Man nag maa ngi ci tànn bi nga xam ne mooy bii nga ma laaj ñi wax ma ne ma nu waxtaane ko, te mooy yar sab xottiku guddal sa wëñ la. Yar boobu mooy ba nga xam ne moom la wolof di wax ak seetaan ak ñàkk a paale ak mu ñàkk laa soxal intéressé wu la. Boobu mooy bi nga ma laaj nii, kon defe naa yar benn tànn bu ci boobu la jëm. Kon bu ko defee nag baat bi nga ma laaj léegi muy yar-yaral ak foofa wolof dafay tasxiiral, ndax baat ba noona rek la fa mën a dene. Ñu ne diw de li muy yar-yaral lool daal mëggagut, feeñagut, ñu bari xamaguñ ko, amagul doole. Mu di ko seetaan bañ koo saafara, bañ koo dindi, bañ koo may faal ba mu xëy ba ne leen. Sablon. Man ra'a minkum munkaran, ku gis wu ne weng
1: fal yuqayyirhu
0: ci lan
1: yaddihi,
0: ci loxom. Ku gis aw njombe wala wu ne weng bindi ko ci sa loxo fasaasa.
1: Kon foofu dara jay loxo de moo jiitu.
0: Waaw, xam nga wu ne weng la.
1: Waaw,
0: bala ne leng. Waaw, wu ne weng la, dindi ko ci sa loxo bala ne leng.
1: Waaw, léegi nag fay ndam yestate.
0: Bu nee léng nag ki yow, xam nga jóge na ci weng ci yow, nee na léng fa bi xal bii fa bi lisaan yi waaw yuux ba ñëpp dégg la. Waxal sa kaw neel sàccoo maga, ñu ñëw dimbali la ci.
1: Kon bi ko waa ji jëlee rek yow bi nga ko mënee jekki-jekki téye ko da nga ko war a téye, waaye bi fekkee téye romb na moom yuux.
0: Waaw, yuuxul ba ñëpp dégg la, deel joxañ te daw di ca topp naan ma nga nee. Ñu ñëw dimbali la ci. Ñee indi yat, ñee gar ko, ñee yoru guum ñu laaw ko, jàpp ko, mu yem fa, dëkk ba tàggoo ko sàcc moom.
1: Bu la ñaar yooyu rëccee nag.
0: Bu la ñaar yooyu rëccee. Fa bi xal bi.
1: La ilaha illallah.
0: Deel jàng alquran di toog di ñaan yàlla. Yoral sa kurus saa boo ne allahuma ne lii yàlla na ko suñu borom saafara. Looy def yéene ko ca lépp loo ñaanlu ba jàpp ne xol bii am nga connexion sa digganteeg yàlla direct fasaale ca loolee sun borom dindi ko. Boobu nag mooy bi gën a néew. Du sa jekke-jekke rek kongam lu rek ne man del affaire bi bëgg naa mu dañ, waaye nangam.
1: Damay gis ñu bari ñoom comme ni nga waxee nii, ñoom ni ñuy def moom mooy man ra'a minkum, dañuy def fal yuqayyirhu bi qalbihi la ñuy def ñoom. Ba léegi ñu def fa bi yaddihi, mais fa bi xalbihi la ñuy def, te mënoon ko bi yaddihi
0: ak bi lisaan yi.
1: okay ak bi lisanihi
0: ol yoy ñu def ko bi lisanihim wa bi aydihim waye dañ koy def nak qulubihim te boba nak moy dernier étape bi mo mujjii
1: bi mujj lañu jital ñom
0: waaw dañuy dem fañ wara mujjii manam auto bu yegg ci terminus ba ak def jëru ci départ bi bu démé da dul nek ci tableau biñ bind auto yi wara daw tay ndax départé wul ci gare bi dafa départé wul ci départ bi ndax dañ leena bo départé tableau numéro 1 moy bo gisé wone weng rek dal koy dindi ci sa loxo yit jang jëlalu dal rek da do dula fex du fex ken bu fekente ne manam ragal ga jitt wala mëno ko do wala tap nga jottoko neel ma nga ne dal nit sa lamp ñu seen ko goné ma daw ñom daw door ko bu fekkene daw na ba dugg ci sakkeri wala mu dugg ci tati ngiri wala ci tati nday ak tati robini ah ay xamal ñaan guy ray jitt te do ko lal nga jang ko amana mu de fofa boko nak moy dernier étape bu mun ci rab ba kon man ra aminkum munkaran fal yukhayiru bi yadihi ko gis aw njombe wala ko gis wona weng dindi ko ca tel ba mu ne wala mu ne leng doy fele
1: kon tay baat bi ñu wara waxtane ni day melni amna lu ko amna hadith bu ko jitu won bo xamne mom alerte na ci ñu bare bare
0: alerte na ci ñu bare bare don te waxu ko ci lakki wi ñu koy wax waye alerte na ci lu bare kon nak
1: kon leg baatu yar mom fuñu toll xamna yow bi nga jël tay
0: waaw
1: legi nak xottiku kon moy lan
0: xottiku ak takaliko la go xamne woru ci buñ koy wax te jëmele ko ci ndimo dag ga moy dag bu len dimo lola lañuy wax xottiku dana ko def ci ndimo namuy mel ci ndimo nak dana ko mel ci yenen namuy def ci ndimo dana ko def ci yenen waye melokané duñu bok manam ndimo li nga xamé dang ko wax sol ba yagg am ci pacc bu bayyi morom ja nga xamé andatuñu té wara and ñu né lé dafa xottiku lolu moy xottiku baat bi nak wala fa ko teug rab ko ci ndimo manam ak tifi ak wuñ waye jëm na nak ci yenen yo xamne xottiku dana fa am te biisu ko gisé nañu koy gisé ci nit kuy dem mbag ma xottiku waye da nga gis nak ko xamne wala ñu xam lo xamne xottiku na te wurul wona ko bu fekkante ne dimbali da xawa beey beey nak baat la bo xamne moy dimbali da tawat dafa tawat febar na amna parti bu febar ci dimbali ba fatta gi fatton defatuko ndax tok nañ ci kawam lu yagg muy noy ba yagg len la di bayyi ndank ndank def ko gu ndaw nga xeran ko bañ ko ñaw yaang koy yar manam yar bobu yi nga xamne amo ci soxla loola day yok
1: kon da xana bu yoko rek fa wuñ gi yoku de
0: waaw bu yoko nak day yok rek nga yar rek di bayyi di setan mu yok rek bu fekkonté ne ci ndigil la tambulé té néwo ko taxawal day dem nak ba ca mbaguma bu boba nak mup mom mom dang ko dotul mana yobbu fenn sol ko fa di nuru nit ku nité ndax ba muy doga tambali ñu bari man nañ ko sétlu ndax réegut xotti ku ba réegut waye bu démé nak ba xotti ku ba nak yaatu lol nak ba wone ci saw yaram fu wurta feñ nak nga sol ko nak dem fa nit ñe nit ñe nek nak buñ la gisé ak jëf jojé xamné ya ko bayyi noné ka tay ko borom xel mu wéra di lay dañté bu boba nax lool da jékul ci ndimo mu mel nonu nit bayyi ko nonu ba nopi nak bëgg def lo ndimo lam koy def lo té moy sol ko yobbu ko ci nit ñi tay
1: mi ngi melni tay ji man may sol ben tiaya bi may duggal tank bi mu tamali téppé ko tuti ma bayyi ko ci nonu waye sumay sol mi gëndi yok bu may simi mi gëndi yok dina dem ba mel numa bëggutoon mu mel ko ta bu boba man mako sétan
0: bu boba yow ya ko sétan ba mu mel nonu manam ya ko yar baye ko rek amo ci mom soxla ba mu xey mel noné bu boba nak yar rek lay jur mom mu doxé fa nga ñak ko doto ko am ndax lolou day yok ba nam tudon bu don mbubu dootu tudu mbubu bu tudon chaaye ji nga wax day dem ba yag dootu tudu chaaye wenen tour lay tudu wala nak bu fekke ba nga mu def di nek chaaye wala mu nek mbubu nak kon bu boba nak nga jëfandiko li ñi wax ñaw nak bu boba nak ci la wëñ di bokke mom ci liggey bobu
1: wa legi kon ndax nimu ñaké baxé ci ay yéré non la ñaka baxé ci lén wala la del lén mom grawu ci
0: danaka mëna la cheikh abdallah tax ci ay yéré la tané aw ci ay yéré la tané ndax waxna la ni la moy lu xottiku lu tagaliko go wër nga xay da wara and kon yalla mi bind amna yu bind yo xamné sa bu nek defu len imper père la len def manam defu len yu takaliko daño wara and xam nga apporti ko cheikh abdallah bu amé ci ndimo lan la pourtant ndimo ay wëñ ño and
1: waaw
0: ay wëñ li nan gudal sa wëñ la wëñ momé ñi wax fofé ay wëñ ya dajé nak ba doon ndimo kon wëñ moy del ci ca bokku ya genn cey del ci fekk fa mbolo wëñ mu andul kenn ca ñoom ñew
1: neen jaar len fi
0: han
1: neen jaar len fi andal
0: yeen neen jaar len fi way ndax mom da fekk anduñu ba ku len gisando sax du gis ne mbolo mu bax nga ne du gis ne mbolo mu rafet nga ne ndax la len warona boole war leena jox tar dañ ko defut moy and ga wëñ gu nekk da fa yene jëm fenn kenn ku ne xaddi sa wall ke juutu ke jëm kaw ke di lang ke tafu ja ku ne rek gaddu bop jëm len fami bu ku ne gaddu bop ak yoon kenn ku ne gis ne manum leum buma ci bokul du dox ma jang nangam kene ma ngi len di deglu man ma am xaliss bala nga soti bañ ma laaj ndax ñoom ñi ko wax ñepp yoruñu dara dañuy wax rek waye may financer kene man affaire bi ba muy tambali ñoom ñepp ken fekke wu ko ci ñoom ñepp ma leen mag duma seen morom xamna luñu xam kene bayil rek ñoom ñepp liñuy wax ku ci am sa xaliss na yobbu wala ke xam mag bala ñoo dem fenn ndax liñuy wax lepp ñoom ñepp ay mag lañ mënuñu dara man may ndaw ma am carton ma joti bi rap sangam bayil rek
1: te li ngay wax fam yu bari da cey am
0: fam yu bari la am ku ne bayil rek dekk biñ koy defé fami bi fi war dajé kër gi ñu xaj mako am bala ñoo def lenn man bu sa fexé soté rek mom bala ñoo def dañ di ci sank ndax amuñu fuñ ko defé li lepp xottiku la ci ak njabot ni muy amé ci ndimo xottiku la ci julit ñi ni muy amé ci diiné xottiku la ci am réew ni muy amé ci barab bu aw nit dëkk xottiku la ci ab dëkk xottiku la ci nit ñu and xottiku la ci nit ñu bokk ab liggéey dem ba yàgg kenn ku ne jàpp ne liggéey bi yaa ko tax dox boo bàyyee liggéey bi taxaw kon yeneeni xottiko ngi noonu yoo xam ne moom nekkul ca tiisi ba
1: kon léegi ci yi nga
0: limam na nag benn xottiku boo xam ne ci nit ki ci boppam lay nekk ci jikkoom ak jëfam jikko dana xottiku jëf dana xottiku wax dana xottiku yéene sax dana xottiku cheikh abdallah
1: bay sekkam dong kon bi nga mujjee wax lay jël nit nan lay xottikoo
0: waaw ci boppam
1: ci jëfam
0: ni muy xottikoo ci jëfam mooy jëfam ji dadul am connexion digganteem ak ki tax mu war koo jëfte mooy boroma jëf ji du yàlla réseau bi dikkut jëf ji du am résultat waaw légui nak bu ko défé kon fofu mané nit ki yar sa xoti ko nimé amé ci mom moy jëfam dana xoti ko ndax jëf ji liko lal baxul manam moy tabax na tabax bu baxul ndax tabax bi ciment bi mu ko tabaxé da wëri ya baxul fim tek plan bi bim koy tabax souci atanul bâtiment bim fi tek mafang bim ko jox mari ko tabaxal mën ndox miñ ko tabaxé baxul jëf non lay xoti ko bu boba nak dudul am nak bâtiment bu nit mëna dëkk té mucc moy jëf jo xamné yalla taxul borom jëf ko bim koy jëf yene ju rafet laluko lam ko jefe lewut jefin wa selut ngistal na ca jef ja yi yep na ci jef ja xoti ko ngi nonu
1: nga xamne ben rek bu ci amé sax day melni xoti ko ndax da ngiss ko xamne mom dafa tam ngistal waye ñukay baye ci ngistalam gogu mu diko tam ba su nekké mag wala su démé ba jekku adina lepp lu muy def ci kaw ngistal la koy tek donte ko am xam xam la donte ko nit ñi rañale itam kon koko dafa yar yaram dafa xoti ko bopi lox
0: waaw bëgg rek gis leen ma wala may diw wala na xamne na nit ñi xamne man na nangam au lieu sax nit ñi diko ñawaat lool ak woñu waye mom mo wara jikkal doon woñu bopam waaw nit ki da wara doon ak woñ ci bopam xam nga lool ne koy def ci xam la moy lu jafé la nak lén ci non sénégalais moy reconnaître suñu défaite
1: nangou deug
0: ak waaw nangou deug dafa bax ci nit da bok ci liir yokku daraaje nit ak nangou né mat yalla do nga ko def ci bopam do nga lako def
1: lol di wir
0: lenen luddul yalla yalla def na ci mom lu mu manké le bari ko wuti ci yalla tax moy tax yalla wulek yalla wutek luddul yalla yow nak bo nangouul ne amna lo xam nangou woné amna lo meun nangou woné amna lo wër yi yépp nangou woné amo sik yi yépp am nga ap xottiko té ñëwoko manam ndax yow daga gëmul ne am nga xottiko té daga wara gëm ne am nga xottiko nangou sey sik diko jema safara ñu wax la deug nga nangou ko xamni nit day jom mom ngay def ngir baña jema jël placeu yalla ndax yalla sa bo jema jël placeu mo bëgg la nga daal
1: lolo tax am ben ruq buñ nan man la kan ñu ne kenn ku nekk war nga tagum yagam tok ruq man la kan
0: lolo sunu serign bu baax ba serign abdul fatah mbacke mom serign changay ne fatma ci mom la ko deggé won dane nit ki buñ la nan yawa neena bayyi fa ñala koy wax dugg ci sa ruqub manakan xol sa bop est ce yow neena bu day yow bo genné defal te wax waxin wu tax ñu ne la yawa ndax xamuñu won ne yawa daga def defir wu ak jëfir wu tax ñu la yawa bu la wërëm du yow nak téela la wax ne du man dina fi xamlat lool nak lu jëfé la
1: du man
0: nit ñi amna ci nit kuy wéyalé lo xamné dem na bam sonal ko lool té da yaron ap xoti kom ci bopam moy nit kuy jaay jomba ñaaw ci lu mëna doon dem ba mëna ko bayyi té dem ba atunatu ko mu tang jër ci mom mëna tu ko tek té mëna tu ko té mu melni waxal rek diko passant ci loxom rek té loolu ap xoti ko la ci bopam bo xamné bu ko télo na ñaaw ñuy la man nga li nga ne deedit mënuma ko de wax deug yalla li mom amna ci yene man ko waye mënuma ñuy la xam nga li nga ne deedit wax deug yalla amna ci xana ma laaji ko waye xawma ko de da lay yomb lol pour nga xam da dem laaji ko kanya xam am nga li nga ne amna ci nangam de waye awma lepp de kuma ci dimbali ma jël de ndax da nga japp da nga wara yitté won dimbal yalla rek mo yitté won dimbal waye lu ne man nga ko rek yaay waja rek
1: ñu bari lool lañu tele ndax ñu bari fim toll ni xawmako ak mënumako mom dañ ko jombalé
0: sen ak awmu
1: ak awmako waaw dañ
0: ko jombalé sen da ngay dem ba yaakaara nak nak ba wut ci ko fay xew da do leen ko maral
1: ko
0: wax nak buñ lay xép nak buñ lay wacce sa place nak wacce ga lay wacce fañ la waron tek dañ la koy rombalé
1: eh illa
0: wala ñu laaj la ko de xamoko ñu tanci tancal la ca
1: ba nga wax ci
0: non gor ga dalé la yeug nga di laaj mo gëna yeug di xamoo dara
1: la ilaha illallah
0: laaj da war moy taxa xam
1: legui dama gis tam ci kër yi ak ci koñ yi ñu bari lañ ci yar yar lañ ci yar ay xottiku tay bo ma ci doon tuddal benn bo xamne ka da nga li ci koñ la ñu diko yar wala li ci kër la ñu diko yar te bis bu magge xottiku bu dana gëna gudd te wëñ gi dana gëna gudd
0: waaw kay mënes na ci indi yana ñu tambalé ko ci yaangi wax ci kër gi wala ci koñ bi ma tambalé ko ci li sos kër mbaa li sos koñ moy nit ci bopam ak morom ja am ku len ñaaral am ku len ñettal aw nit tambalé naye kër tambalé am ay xotti ko tambalé juddu geneen kër am ab koñ tambalé juddu xotti ko tambalé yokku ab dëgg am kër ya bari xotti ko tambalé yokku gis nga nit ci ablat moy am as xotti ko su bopam su ne ci ak njikko gis nga bu dajé soxnam si muy denc duma ko yobbu fu sare soxnam si muy denc rek kenn ku ne amna fu tambulé bé ci sa jikko manam tambulé def ab xotti ko bu ndaw diko am ci say wax ni ngeen di communiquer yeen ñaar ci dencenti bi ngeen di dencenti ci sey bi ci biir kër gi doom judo gul joxe ñu dépense bi ni nga koy joxe ab xotti ko tambal na ci am nim la koy laaje mom itam ab xotti ko tambal na ci am bu jent bi sowé ni ngeen di tuddé ci lal ba ak waxtaan yi ngeen fay waxtaan xotti ko tambal na ci am ngeen di ko sétan nak safara wulen té len ko safara ba sey bi ci bopam du xotti ko ba wagn ngay guddu nijaayam di ca amu yoon mom ndaw sa yow sa mag wala sa baye di ca amu yoon yow jëkkeer ji bu ngeen ko télé safara ci neeg bi wala laaje laajin bo xamne du laajin yow lañu def ngay kilifaam woko ya ko wara jangal diina jangal ko aw laajin ndax wax ju neex sarax la ya ko wara jangal waxin
1: kon suma deg li nga wax moy dara bu lo naqare ci sa biir neeg man nga ko régler ci sa biir kër bañ ko yobbu ci penc ma ba nopi
0: waaw ci sa biir neeg nga ko wara régler waxtan ci ak mom soxna ci kay mu ñew seeni karam tambulé gul ñeek nga ne ko desu waxe ni nangam ak nangam lañuy waxe tap ko re ko jël ñaar témer dox ko mu def ko kap nga ne ko hé ni desu ko waxe kat nangam lañuy waxe
1: nekkal nit
0: waaw nekkal di tay lo bëgg togu mu ne nangam nga loola jax da jox ko lo am solo de waxuma la ragal la waye dalay rouss dootu ko wax nga diko deg dalay rouss baba xoti ko mom yalla lañ ko ñaw wëñ ga gatt na
1: budé ko am rusukaay
0: waaw budé ko am rusukaay kon nak bu ko defé safara wa ngi wotu budé dooma nonu
1: légui nak ñun fiñu gëna sagané ñu ci bari moy seen dom buy nekk di yar ak ko di xotiku buy xotiku ñom dañ koy yar yaral
0: waaw
1: ba xotiku ba xeyna leng mu bari lol legi ndax man na ci japp ci yenn ci yo xamne japp nga ne ñi nga yar yaral seen dom te li bu magge man na guddal seen wëñ
0: waaw yu bari cheikh blad gis nga dom ba ngay tambalé ñew ab xotiku moy bang koy wutal nday ba bang koy tambalé wutal ay xotiku diko ko ñewal te xotiko gut sax nak moy wutite bu deugar bu xotiku yobul wutite bu deugar bu xotiku yobul nak moy wut borom diko ju rafet ño xamne dom ju te juddo namp ca men ma bañ la romb rek nga tak ko lu xess wala xef ye guddu rek nga jël yobbu sa kër da nga ma sa yobbu sa kër lu lay ye guddi ba tax la daw genn ta dom jo ca jur loko digal mu gas bolan té ñi ñi sak nak fiñ toll ni gone yi da melni loolu ñaar yoy tek nañ ko bëss
1: xef yi guddu
0: waaw lu xef yi guddu gaay bëgg nañ ko
1: waye ndjay fef meeng melni tulé ak malé
0: tay doom ya cey ñew ëlëk ñewuma yi xéx yépp té xéx yi gudd yépp non lañ dal waye dal ma dal ci xam la sama yaram ñëmëw yu ma gis mom amna ci yu bari yu sama yaram ñëmëw
1: rap rap li bëtt ni jinné
0: waaw gis nga non li bëtt mi rap rapé xolin wa non lay mel pel bëtt ba non lay nawé lamiñ wa non lay rap rapé ci tontu gis nga ciirëm yi mu taxawal du taxaw ben place non lay rap rapé di ciogi ciogi fo mu tollu dom ju ci juddon non lay mel
1: yok ci ki yok wé yi bu gudd na ba nga xamanté da naka
0: dom jum jur day bari xolé di xol lu yoonam nekkul ndax nday jaay dañ xolé nona
1: ta fofu dang fay
0: wala am xol nak
1: ta fofu dang fay wax lu am solo moy jamono ji ngay waxe comme xalé bi bimu nekké ndaw ci walu xolin wowo sax manam fofu gën ko yaayal muy niñu xolé ndax amna ci ño xamné dañuy na jangalut niñu xolé nga xamné Baye Cheikh Kane Dong bu né assalamu alaykum keur Baye Mour Guèye domi Baye Mour Guèye dik ne keewu ne ndiof diko xol rek diko xol kaw diko xol suuf bam am kersa nga xamne bu solon ay dal yu dag sax dom je koy ndiek gis bu solon yeer yu xotte ko sax domi Baye Mour Guèye ngay ndiek gis kon lolou tamali mala ci yar
0: tablat ci bi wax ji wax ga ba ci baat bu warelo
1: muy ban
0: ba bob baat bob dul ci bob duma ci dik bob duma ci kan duma ci sax commentaire moy ndio ñam la xam ko ndio
1: ah doy dig mo ngi diko wax rek
0: dañ ko romb rek
1: ayo kon taala ko laaj bu jeexé inshallah
0: ah okay bo ci gën legi gis nga xolin wo xalé bi bu koy xol bu ko xolé lu yagg kenn newu ko hey ma delu ñoo ñaw xolina mo loxo bay dem jël ko bu ko jëlé yobbu ko fuñ ko momé wut am sa ci judd am sa ci judd la kon kuy ñaw sa xoti ko dom téral ko wutal tissé bu baax bo xamantene bi moy nday ju baax tek yow sa bop na ngay bay bu baax sa ñew ñewon ko tay xoti kuy bop ba nopi ñew xoti kuy nday ja morfa bu ca joge bu nek rek bu baax lay doon
1: xam nga gone sax boko yar day fekk nga gën ko yaru boko yé day fekk nga gën ko yewu ni ngui koy gëna yaro gën ko yewu moy amna ci yo xamne defegu ko kon xamago ko ci mom waye sa yu defé lu mel nono nak bu fekk ci jotay lako def sa yu jotay ba passé dang koy woné ko li ak li kenn duko def del moy do def ni
0: waw
1: kon fofu am nga am xel yow motax nga defé ko non waye am nga wiar ndax sétlu nga ko ci waye amna ci ño xamne nak amuñu wiar amuñu xel ko mu wiar amu xel nak ko bëgg def ci mom yar mba xel tam day gëna dess rek
0: wa xam nga ñakku wiar ñakku xel moy lan manam nit bokoy defar day fekk nga defaru yow ko defarul man ta defare ndax xamul nu ñuy defare kon da ngay defaru ba nopi do nga defare lol moy benen bi ci def nak ñaarel bi moy ni ng koy defare aw defari nda am gis nga aptise kenn duko ñawé ci teug ba fa placeu tayer ba lañ koy ñawé ba jor ba ni ko mag ñi waxé defarin wé da am barab ndax kullu makarin maqal wala kullu maqalin makar wax ju nek da am fuñ ko wara waxé wala barab bu nek da am luñ fa wara wax leg leg nga defar dara defaru fekk fa nga ko defar lañ ko wër defaré ko defare mom lañ ko wërtu defare fofu waye man na defaru
1: moy comme teji ni mala waxe legi ne bo demone keur Baye Mour Guèye goné nga ne keewu dila xol leg fekk Baye Mour yuri kon Baye Mour diko pis diko fam yaama ko bay yaang may pis bobu legi
0: waaw aha bu ko defé nak gatché lay yok wuñ ga yok nak wuñ ga nga yok boba goné bu defé dara balak pis kon rank bu ko ke bayiko ba bam ñew ci kër ga nga wo ko ci neeba nit kenn du ko yadd ci mboro nga wo ko ci kër ga ne ko gis na la nga def nangam tay mu ne waaw nga ne ko gone ya fa nekkon gis ni kenn ko def na yow mu ne dedet nga ne ko bo legge bokay bu fe bo legge bu may dem duma la yobal di ndax bo demé dang koy defa bo legge bu may dem do dem bu de fu mbeug dem da koy bayyi ndax bu fa demé te fofa neex ko bu ko defate bo legge do ko yobbu wat te mom beug na fay dem nga ne ko bo legge do dem moy la yaay mba bay bo legge duma ko defa nga ne ba ma ngi lay xol de boko defate do demat bu ngeen debate ga diko xol duko defa bu ko defate bu dikke ne ko do dem li ken du ko def da bokku ci ñu téré ku ko def dañ lay duma jël abier rek ko dut benen mu lax li gënaaw ga naw fatam ko ci suuga nga ne ko ko def nangam lool ni lañ lay def do aw nefin an jot nga ne ko yow kay do añ ndax da nga defon nangam tek mu xif moy la bana ko bo la gëlut mu ko def
1: waaw
0: yep ay jaar way la
1: ni añ jot mu dem taxawal ji bu diké do ko tibal ne ko da nga
0: waw
1: wax to ndo jott ñew
0: waw yi yi
1: bay cheikh kandi reccina waye ñu koy xaarat ba tay lool nak mom day am tax amna ci ño xamné xalé yo xamné sax ñu gëna yewu mag ñi wa bay cheikh da nga reccion
0: waw yi yep ci ñewé ni xoti ko la manam bala deug ci koñ bi am fi keur ne ñep bu duggé ci keur gi ne cheikh abdallah cheikh kan da waxo na la nangam kérok nangam nangam ah waaw yow nak lool dang koy xéral rek fi mu ne jamono ji nekkatul fofu 2023 la nekk na fi tol ni dem defan jamono defan lañu tol dem fa ne ko nangam man de bu ron mana duma ko defé ni ko defé de mom day yaakar na xati yow dang ko mën ta safar nga re waaw mu ñew ci man waye de cheikh blan gis na ko dem waye mom day xamal na len mom de faalewu la mom dal ni meulay def ni atam de bam ko defé diiw sangam mom de bawu ko te mom da ko safar ak bamu neex wan ko sa bop
1: yo xam nga jamono de
0: wan ko sa bop ni ngay def kenn du ko def te yow xam nga lo xamanteni bi boko waron dana xey do moromo ci da yaakar ne mo do ko safar nak len li nak ak ñak fayda lay waji nuru te gis na ñak fayda yalla du ci biral pour bo kenn tuya borom de
1: mbejum kanam borom koy fajal bopam
0: mbejum kanam borom koy fajal bopam de
1: ko defé nga ni fangi
0: fajj ko ba ñepp xamne fajj ko gennal te wax bu def jotté nga def ha da delu kërëm mom ma ngay xoti koñ ba dañ ñu dajé rek nga nuyu ma jox ma mané yalla ma sa waja waxon ñew na
1: nonel gi mi wax ci man mi ngi ni wa bu ko defé kenn ko na sa borom bañ gi mi wax ci mom mi ngi ni
0: kenn ko ne gaddu mom
1: te xam nga li nga wax ni dafa nek la maam da nga gis ni bari xey bayante to gisante wa
0: waaw da ci keur gi sunuy gor dajé di fop sa dom xiq ak sa dom ak foyu kay mu reti ci loxom mu joy nga ne du bay wax ak ni du def cheikh na daf ma yam ba jall ci sa dom ag ci domum mer mi nga mere won bayam nga walé ko sa domum ne ko fufum talata mu yu ko dawuti bayam nga ne ha ngor rek legi jall nak leg sama dom limay di waxo nak ni wattaw ya nga ñu wuti kërëm nga ag juk ko ay jéegam ne ko bay di nga ñëw de mu ne bayiko bam yexsi rek ay soxnam jog mom itam mu yexsi nga ne ko taxawal fofu sa tank bu mu yexsi jabar ji ne ko ndjay wax na deug de bu mu dugg sa kër da la yeb momit ay jéegam top ci da ngeen di jappante jéeg ja jappante koñ ba tafaro borom dekk ba dik atté mënu ci dara
1: té ki doon jaxassé
0: ngeen jall gendarmerie renvoyé le tribunal
1: té ki doon rambaaji karamu soti mo fay jitu bu ngeen di xulo ku koy gis yaaka ni ku deggo ngi
0: bu diké luy li lay wax luy li lu xew
1: ci yalla té mo fa jaar
0: waaw té mo fa jaar bu dé ko am fulu nak laaj nañ la ko bo diké yow mi xew yow ya ma waxon nangam gis nga ab rambaaj des koy wër ci koñ kèn dako fa yar
1: té gis nga lu mel non né ak yomba safara gis nga téji bu fekkon nit dafa ñew ci yow wax la ci man ba bayyi nga ne ko xaaram dem legui laaj ko ba xam li mu wax ne ko diiw neena ma nangam ba xam lan moko waral so nga wax legui bu togal wala
0: non waaw Wow. Oui, ba. Grindiqué. Nelat xaxtan neena nangam. Bala waxal way yegg gennal dank rek. Bu ne sax ma ngi dem gennal dank rek wo ma dank. Dem bo fi mané yegg ci fi rek. Ki ko bu yexé, bu ba yexé. Bul wax sax li doon wax ma bul ko waxal la. Mom na jappale da fay jox. Bul tuddu affaire bi sax bu ko tuddu. Bo la gey buriké.
1: Lolu yomba safara
0: la rambaaj des koy wer ñaka wer ab rambaaj bu nekk ci koñ moy yar ab xottiko
1: koñ yu bari day rambaaj ñoko yaq te dama deg yeen ñi jangé na ko ma na ma mu lay dofrul janna ab rambaaj duug aljana
0: waaw lay dofrul janna na ma mu
1: te damay gis na ma mi bari lol ci ay gox di netali ba nit ñu bari bayanta nañ te xamuñu luñu defante
0: mom kay no ngi leen di nuyu mom kay tbaraka la waaw
1: ci yalla
0: ko yu bari rambaaji dafa am heure yu ñu dugg ak heure yu gën ñom buñ soxalé ba mu soxéw rek dem na dugg seen ñek ñom
1: kon
0: ngi deglu rek lañu yebal seen dom dawal yoonal ma sa kër bay ga lay ko xam lu fa xew ma xam affaire ba ngay do xam de ñoñu nak ay habailu shaytan lañ de aw rambaaj da bokk ci buumi shaytané yi ñi shaytané ligéy jumtu kay shaytané la ndax ak rambaaj da bokk ci shaytané da saybané kenn du ko yar ci koñ saybané ci bopam ak xoti ko la
1: waaw bu max
0: jëlal wëñ gi ñew ko baru jall kon képp ko xamné sa koñ ab rambaaja nga fa ñi diko sétan ak di wax xoromok ya am xoromak yataay bu mu tok kenn du ñebak
1: té gis nga yeen say ki ñew jëlal netti dé takalé ay nit yow da nga nan ko yow yak ma bëgg ndax luñu wax ci man nga ñew wax mako ta fekk ko ko kërok muy soti moy yak koñ
0: waaw waaw ndax la wax gogum la koy wax beggul koñ bi mom and wala amna intérêt bu muy nabu ci yow tax mom mu dila wax rek waxul lu bax lu neex la lay wax lu neex ak lu bax nak bokul
1: te damay
0: deg lu neex ba yobbu ci yow dara la bëgg mom rambaaje len ba du ngeen and yeen ndax xamna ne bu ngeen andé yeen mom ak ko dem koñ amna ci koñ yi
1: te damay deg yeen mag ni te damay deg yeen mag ni ngeen nan kula indi litam da la yobul
0: magna
1: waaw mune kula indil dana la yobul kon ki ñew di deengul dila netali xamal ne bu juk fi di yobul dem lay wax may da
0: waaw kula yobul dana la netali wax nit ñi kenn mënu li la te netali
1: kon ben ngogoy muy ben yar ko xotte ko muy ab rambaaj legi du ñak na amna ben bu nekkat ci koñ bi li ñu nekkat ci koñ bi lo xamne dañ koy jappé ab yar xotte ko
0: waaw bari na lol ben nga ca moy wax katum la ca gannaaw deug donte bokul ak rambaaj bokul ak rambaaj
1: bokkuñu waaw
0: waaw bokkuñu amna ay di yu len takale wax katum la ca gannaaw deug koku dafa bokku ci ki nga xane mom man na yak lu bare bare bare bare ndax yalla bum doon borom daraja borom daraja ci wax deug ci ab deug day tasum deuk day tasum rew koku nak mari su ko delo ci andam yow yakoy gada yakoy toxu ndax mo la upp do ci wet yakoy xagn sa bop bul fa jaxaye bul ko deglu bul ko may pal bul ko def ci sa xol
1: bu ko xamal sey mbir
0: bul ko xamal sey mbir ndax koku day xoti xoti bo xamanteni bi mom day xoti pass lay xoti mom te pass nak bo xasse xoti ku ci nit ki manam moy ndimole xero gi mo yakko ndax ndimolo gis xero gi moy fiñu ko mujjé te pass xoti ko nak wax katum lu dul deug da lay wax ci diina ji lo xamne dang koy gëm bari ko jëfëtul na manna am muy borom daraja manna am sax ju diko jiñ borom xam xam xam deug wax deug bokkuñu da nga gis tuñ ne xam na deug téré boko tégal mu wax la afal yaat yak nakal yaat yeepp wax la tafasir yeepp ya ca nek boko yobbo ci kenen mu wax la ko nam la ko waxe wër
1: ta xam nga
0: baye nak mom
1: ta ba chakkan do nga xam nga bu ci gëna graw ci bobu nak li nga wax legi muy wax ko deug bi nga xamne dafa am daraja li ci gënte graw nak moy bu amé xam xam ba nopi ñëmé yalla tek ci
0: waaw kay bu boba nak day naqare mu ci lool koku nak yow yaay ñew sa fatte ko moy fexel ba yow seen communication mom bu am ben lien bu len dara bolé rek ndax koku mom da xena mu ci kenn ngok
1: te dama deg ngeen ni yeen ngeen ne señ bu magu dafa ne tarkul kasbi ya ikhwani afdalu min tilawati alquran
0: afdalu min tilawati alquran
1: nga xamne jang alquran
0: ma bal ci baat bi bayyi wax lu deug seigne touba neena mo gën jang alquran waaw mo do ko wax mo gën jang alquran
1: kon
0: mag
1: kon bir mom bayyi ko reyna de
0: ah waaw ndax alquran momi da no wax manam wax li ba nopi def lenen ke dafa am ci ñoo ku ñi wax sol wacay bi
1: moy borom ñaari kanam yi rek
0: borom ñaari kanam
1: mel ni mel ne rek
0: bu ñu démé touba ñu rog wa touba té bu démé ci réew bi mel lay ko ba señ Moussa ka wax nako ma ngi tare jabotam da am jinit ni da am nit ñoo xamné melu ñu len fuñ dem rek non lañu mel ñoñu nak bu ñu ñëwé fi yow tay ji défal ci ñom dag loy sorti ci ñom rek nangul ñepp xam ko tol wacay ni itam dafa am ni ñëwé xoti ko moy bu ñëwé da ngay bébaru tay nga wara bébaru bo bëtam du ci téggé yim wërta xam bu ko xam yim wërta yëg bu ko yëg té bu ko déy mu ko ndax déy jëkka yëg la
1: mom la doon bu wax na ngay bañé wétok mom
0: waaw kay bu ko
1: di ami sédé
0: di ami sédé mu ko kon ñetta ko ak yenen yu bari
1: té li ci gëna graw ci ki dul wax deug li mëna yaq mu ré tayji mën na dik rek man tok rek dañ ni way man dal demb la romanté ak bay mour gi mbacké mu ngi treuf ma nga mandi bané tat té li ma wax daar amu ci
0: ni dim xonxé ma ngay toxoju rek man kay fogon na né xoju rek ma ngay bu xoyé ay fi ma di wax deug rek né rek yaq xefam xel la dajel
1: té nit lo xol ci mom ngay gis
0: ma gëm ko
1: ci yalla
0: kon gis na fi ndol ni cheikh blad nit ku nek war nga indi yett ci sam nek nek bi nak bu mako waxe waxuma ci nek bi nga dekk manam sa jikko ci sa bir sa galu bir war nga ci indi yett
1: muy banak ban
0: war nga ci indi boom war ci indi tamé ak ak balé
1: lo dey boom gi
0: moy lepp lu fi dik te bax te am njariñ lu bax yombul bo ci xasse yot bu lako dara xagn yew ko ci sa bop yew ko ci sa nepp bu
1: dugul ay la hay la la loy day tamé bi
0: tamé bi moy lepp lu ñew ci xamoko bul ci gaaw xefum ñeex lek ko lay ko ma xam ay xeer yi xew ci ay ruur wa legi tam yoyu ngu fas neen la def su neexa moñ ndax noy na pour lek wala am na ñu suulale ci biir tamé ba ngok
1: mu dess ki bi
0: balegi am na lo xéne koy ci muy wala ñuy ñew bu yek rek la jël
1: defante ko ak mom
0: bala yek rek defante ko ak mom jëlal balé gi rek
1: kon ñett yi baxna ci ku ne de
0: waaw yett yi baxna ci ku nek
1: té lu jëla té
0: gaay la wax xam bala ñew lenn luy ñew nak lu nek nak nga jël nak jumtu kay ba wara jankonté ak yoy yi def ci ak mom do ni
1: manam li nga wax ni sax ba cheikh xamna ne man sama ali wa sri wa dafa melni amna hadith bu mu xawa deppol moy innal halal bayinun kon bayinun goga mom nga jël xablu mu rewé ko innal harama bayin kon ci nga jere balegi baleku mu dem wa baynahuma umurun mustabihat yi nga xamne dafa lendam nak nga jël tamé bi nak nga xol yi la ci doy tamé bax nga necca li nga xamne nak leer na li baxul ba am ko ci leunt nga daw ko
0: cheikh blad bax da ju jog jëm tenk bok jëm bon jog jëm sow
1: kon dina ñi yaax
0: ba ñam am lañ fu lo ñom ndax bokku ñu fu ci dëkk
1: dedet ci
0: ki am problème moy ki dik bëgg leena boole ñom bëgg leena boole fu dëkkale leen tenk ndax yalla mi len bind nga xamne lega jëm sowu le jëm penku yalla ne lu bax nga na le lu bon le moytu len ko yow nga bëgg leena boole ci len ndab moy boole ga ci dara takum sow dara nek ci ndab li waya do yok ken deret ndax li nga yor rek ci set be ci juma na fa ken do garale genn gan ci sowi ndax li nga yor sow mu muna ndur moy mag lu muy dugg da koy xam
1: te gis nga fa
0: lepp lu mu gis itam makna muy am te wërta am nako teela dindi ca tel bu mu ko ca yar yaral
1: non day amé sax ba ci kër yi nga dëkk nga kër gi nga dëkk rek tay da ngay dëkk ci sa bâtiment wax nga tamali waxon nga tabax ya ak fa ko atal da ngay dëkk ci sa bâtiment bi nga gis mu tamalé fête nga bayyi muy nga nga bayyi muy ubbeeku nar du ko fekk ngeewal du ko fekk loolu yeug yang koy gëna yar bis dana ñew nak mu mel melokan wo xamanteni ñaar rek moy am nga jëm ko wacce defaraat ko ba nga daw ba nit fa dekk te loolu lepp nak ya ko yar na ba muy door yang koy fekk te defaroko
0: waaw loolu day am ci dekk way yi di am ci dekk yi loolu day am ci cheikh abdallah xam tax mo ne gis appiti bu nekk ci sa yaram wi te xamoo lu mu wala muy xasan ngay wokk rek bis bo xeye mu doli ko tuti ngay wokk rek bis bo xeye mu doli ko dem ba yàgg mu xawa mel ne lu këbin ngal ngay wokk rek
1: ci yalla
0: yàgg yaru xotiku demal seeti kuy dëbbi ren di taf wala nga seeti kuy yëyum rat di ca buusu wala nga seeti kuy saalali ma din wala nga seeti ba ko waaye daal fajal
1: kon non la amé ci yaram nga xamné yeen sa da nga gis lu ndaw nga diko xéb muy mag nga diko xéb bam xey rek sonol la far
0: cheikh abdallah man buma gisone ministère de la santé kër walu wergu yaram ya ngay deg
1: bu baax
0: waw kay dana am lu bako wax
1: lokay wax
0: dana ko ne jangalal nit ñi fiñu wara fajo bañu xam ko ci lakk yi ñu deg nit ñi da cee am ñoo xam ne yaa ngi sonn coono boo xam ne ñoom dañ koo xamul ba tax ñu dina ko sonal saa dañ ko xamalee mën naa am nga noppul sula xam nga daf may wax ne ma lu tax bari waay nit kuy faju te xamul fi mu war a fajo gis nga hôpitaux yi ni noonu xatal da ngay dem hôpital principal wala nga dem dantek wala nga dem CTO wala nga ñëw Cheikhul Khadim ba matlabul faw say bi fekk fa malaat boo xam ne xam nga lu muy faj muy xasan
1: nga xam ne moom foofu du place am
0: wala mu difa faj soj nekka rang ba am na ku ñëw koo xamante ne daa laaj opéré moo dox digganteem ak kooku moom ndekete moom fi mu rang waru fee rang moom wërta sax a ñëw ci hôpital bi te xatal na hôpital bi indi na fi xottiku ndax ñi war a fajoo ci hôpital bi ñoom mënuñoo yegg si ngir moom te moom bu yegsee ci hôpital bi duñ ko fi faj de ñàkk na fi bëggam xaj na kee ak bëggam nit na la koy jàngale mooy yow xasan kii demal ci kaas le santé mooy bi gën a feebal ci fajukaay tubaab yi ci sunu réew mi kaas le santé war a be ca kaas le santé war a jàll ñoo lay war a jàllale ca poste de santé su ñoo su war a jàll ñoom ñoo lay jàllale ca district sanitaire ba su waree jàll foofa ñoom ñoo lay war a jàllale ca hôpital niveau 1 wala niveau 2 wala niveau 3 wala niveau 4
1: ay étape la rek étape bu njëkk ba ngay doore teg ca bee teg ci bële ba ngay kii kon ñoom defar nañ programme bu baax mais dañ ko amulut nit ñu bari
0: mooy ki tëf naan la waaw damay laaj loolu ci xam naa yéen ñi jàngale gi ne yéere ci gën a sonn da ngay gis kuy laaj masala moo xam ne wax dëgg yàlla masala mu xóot la moo xamante ne bii ci masala fiqate moom fii ne fi mu toll mooy li mu war a jàng mooy li mu kéem mooy koy jàngal jàpp waaw koy jàngal jàpp
1: maanaam daal ki nga
0: mënagut a jàpp
1: lien saay nga gis koo xam ne
0: teg julee wér ndax lee muy laaj da cee am jo xam ne julee wér da koy jiitu
1: kon bala nga sànjaa fa fanaanee naa fi la da ngay fexe xam ne ñuy taaya
0: waaw waaw góore waay dafa taaya gannaaw bokk na ci naa fi la okay
1: ndax da ngaa waxoon léegi ne yëngu di laaj moo gën di yëngu te xamoo ndax yow mi nga xam ne mënoo taaya ba noppee nga dégg ne ñaan nit ku baax day faanee julli yow bu guddee nga faanee julli boo demee bay taaya di sa tare ay sóotu ixlaas yu kenn xamut yaa ngi ne yëngu fuñ tol def loo xam ne xamoo ko tulaa yoo ko
0: waaw te nag num ko waxee di danaa ci jëw defe naa bu ma juul ma nga ca jëw Harouna Fils waaw maanaam yëllul ci menn mag muy def jënn jëf joo xam ne
1: tegu ko ci xam-xam
0: tegu ko ci xam-xam kon nag nit ki li nga xamante ne bii ñëw na ci moom daal di seetlu mbir yi te fuy bëgg a yàqu ñu saafara ko nañ koy def Cheikh Abdoulaye rew mi bari na ci lo xamne bari na ay xottiku
1: da ngay gisi tam ci ni ma la waxon na yassa xottiku guddal sa guñ da ngay nek ci ap koñ ñaari woy yu ndaw dekk fa nga dekk ak ñom nga war ko safara ci bamuy tiyal nga bayi len fa bu gudde fa lañu finance buñ xeye yolle ko dem ñu dem bam yag legi dañuy téla ñew legi ñi ngi ñew ay 20h demam yag yu ñew ay 18h koñ da ngay gëna am place bu baax ndax kenn waxu len yoy nonon tam bari ci koñ ba xana momi tam ci yar xottiku la ko mëna jappé
0: jablan mi tono fi ni jamono yi nga dem koñ bu mom gis nga fi ne bu timisier wala gannaaw ge bari waana waxuma la sax ay wuyu bari waana gona yoy romb ci ben koñ ñu joyal seeni bop na ciel deungalant seeni bop ñom tégalé ko tim ben appare mar l'Italie ne len baye len ligé sax wala nga dem couper sa vie fi rek tam ñi jéba li mala xamal moy xoti ko la bo xamne buñu mënu xal bis bu xoti ko ba xoti ko li mala xamal moy borom kër ya fa nek jant bu so boy boñu tok seeni gëtt tay seeni gone yu jige day waxtaan ak seeni soxna bu fa gone yoyé maggé
1: non nga gisé tam
0: nga xam jéran manam xoti ko bu muy xoti ko bu wané yegg ci sen dérat ba bo lëggé li ma bëgg wax xam ko waaw
1: maam da nit ki lepp lo yagga xol bu yagga dang koy yema def
0: waaw te gis nga ya gone xam nga ne amna ciwarte xol go xey lo seen mu deugul diko xol diko xol diko xor bu ngone nga jox xol jukki bi ne ko jangal mu yor ko di gemel di daanu du ci yag te lebum bu ko de xol boko de te te mutta war nga jema xol lamuy xol bam gënal ko jukki bi le muy xol da du ci bëgg joggé ak bikit alquran bi bu ko yoré di gëmëntu di ci bëgg yagg war nga xol lool lu mu doon
1: ci yalla
0: war nga ko xol yow mi ko jurbul ko umpulé yeen li ngeen di xol fi lu mu
1: xam nga légui adina dañu yombal yaq bi
0: waaw
1: ba kenn ko ci nekk li la yaqal ci sax pos nga koy def ta moy téléphone bi nga wax ni lepp lu yaq ni rek légui ci la né xam nga da ngay nekk ci kër sax gis ñaari xalé yu ndaw yu tamé juroom ya juroom benat ñom sétane film xex yi ñi def motax fuñ tok fu né ay bant lañu di jamanté nan dañuy topando ke jé film ba légui nak yoy no ñom ci lañu dem ak soxor moy nekk ci seen xol ba képp ku ñu joté liñu dëkk xaad ak moy soot la da nga diñan dam lay soot légui
0: da lay soot da ma xam do ci xam nga lolu bu ko défé yow bu ko bala sax wayjuri ba duñu ñew xoti way duñu dañuy japp ci xoti ko bi gën ko gën te leen ko ñodil moy nga dem ci marché ba xam nga ñu fowu kay yi ñu sunu mag ñaan jëndal bokku yi ñu jëndal sunu gone yi fi
1: ah yu ñeen daan jëndal yeen
0: non non bu ñu masaan dem fowu kay yi ñu daan jëndal moy dañu jëndal lu melne as ngop su ndaw déssel nu lu melne tol daal di jëw ci kër gi bu baax bi toy ñu tabaxal lu melne lu ay neek jëna ci as gi soofu lu daal ne moy yoonu tol ya de leen foye fofu
1: ci yalla
0: bu ko defé gone yu jigeene ñu def wutal len ay xoti leget
1: ak yi balé yu ndaw
0: tegal len takal len ci bant ni maye ay balé wut ci domi ni maye ni len da ngeen di togu añ non nak duñ def non xam nga nuy def day dem ci marché ba pam marché di ci yenn gaay ci rew yoy di joggé ñu jënd fa lu do ko pestolé
1: manam matériel guerre yi nga xamne mom la tiré defal ak yi sin dem rek sapp
0: yo xé daan teuf di ci bolé
1: ok
0: bu ko défé bu ngon joté ñu la kay xéran film sangam bi film op kay def ko té yor gu wërga gis nga dam ko def mu xéran ko ak lamu yor lam ko défé ci film ba la sa dom di def ci morom yi muy foyel yor ko kay gu bëxut ga nan leen teuf teuf di na ko def gis nga bo leggé koku kéro muy soti gu magala yor ba ngay dégg na ray na nit gum la def
1: mo waral jamanté gi kuy jam am nga fi trop bo jam ni
0: kay
1: fiñ tol ni ko togn légui mu jam la
0: di koy dar ci foma ba mu yegg ci télé ba yegg ci nak ci deugën tan ba ba yegg ci ci ne diw def na nangam rek lo xam dem gi min tedu andu ko tip
1: bu ko defé baaji nan yéré gu mako ci fekk ya ko yér ci yégu
0: mako ci ah tay ya ko ci yar kon xotti ko yoyu lañu war di yar manam xotti kuy jikko yi xotti kuy jëf yi xoti kuy dekin wi
1: leg leg nga gis ci ko xamne bant bu ndaw la yor bi jang tokh
0: waw kay bay
1: ko defé nga diko sétan rek muy jël bant bay tokh bu yagge mu jël du gëna jëm
0: kaw bant yomb lañ ko da defé bant yomb
1: waw
0: ko defé di ñoo di muy rut tuti ñaan la ngal doxol aw
1: ngay nga soxa ci genn
0: ngay nga mo sala la ñu wax alba mo xol nga def ñaan la boy no def

ponki l'islam yi ben ponk la ci ponki l'islam yi nek farata jo xamne sunu borom faratal nako ci kep ko xamne man nako mu def ko ben yon ci ak dundam sunu borom mi ngi wax ci alquran karim walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila yalla faratal na ci julit yi nek ay mukallaf kep ko xamne man nako mu dem aji makka ben yon ci dundam kon ben li ci ponk l'islam yi nek farata nek lo xamne dafa am charte bi tax mu war moy ak man nit ki man ko ci jëmam am wergu yaram gu tax mu man ko def am katanu yaram waye am itam man manu alal am lu ko yobbu ak lu fa nekk ba joxe faratam ak la ci war lepp ci yëm te ñak mu am lu ko defé yoon yi tam nekk luñu ubbi mu mëna genn ci rew mi nekk mëna dugg ci rew mañ bam jëm te du am ben jafé jafé am lu ko yobbu itam te amut te baña am ben lan lu mi ragal dal ci yoon yi kon lool bu amé rek day dal nekk farata ci ku ko man mu nekk lo xam kep ko xam yalla man non nako jërul mu diko wacc gaawé ko def moy li gën ndax man na dem ba man nga dañ wañiko wala mu am galankor te yiwu bare bare mo ci nek ndax kep ko xamne haj nga aj gu jaar yoon bu suñu borom nangu day jéggal mbolem say bakkar yi nga defon yépp ba nga gëné aduna ba ci jamono joju nga ajé makka tayit aj guñu nangu dara du payam lu tabbi aljanna diko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe serigne bi itam fadliko wa kon day raxas nit bam set wicc ay bakkar raxas ko bam set wicc ci ay ayib bam bu set wicc xamna xayna lamuy dessé dal moy akki julit akki mu amel mbokum julitam lolo mom joxe ko rek moy tax mu wacc ko ak xayna kafara bu warono def ci ramadan wala zihar wala yemel non way yu yoy rek yalla daf ko koy jegal bam lepp mu nek lo xam day dundal ak ruh di degeural ngam di dolli yaqeen di mayetu yaba ju bari lol nak ndax barab bobé di makka ak madina julli fa ak jamu fa yalla tolowut ak defeko ci benen barab budul ñaari barab yi ak al masjid al aqsa genn julli go julli ci makka ci hurum ba ma day wécc téméri jooné julli yo julli ci benen barab budul madina ak al masjid al aqsa kon dem fa sax fa julli fa ay julli yu bare bare am tawfiq wurka ba ay yoon lol lepp ay tiyaba yu bari lay fagul nit yo xamne kuko yalla man lo dal ep na sagan bam diko fat mu nekkon lu am solo lo xamne kep ko koy waja def war nga ci am pass pass ak yene ji sal def ko ngir jëm yalla bañ ca bëgg puk bañ ca duggal pukere bañ ca bëgg aw tour bañ ca wut dara lo xamne ci aduna lay delu wat def ko rek ngir jëm yalla lolu kon moy ci lepp solo bu ko fa nit ki tam jëm xam bu baax lay tax ak adam wër te moytu lepp lo xamne lu koy wañi la motax kon lu mu neew nit ki war na xam li nga xam moy ponki acc nga xam ben bu mu ci defut ak hajam day lu baax wara xam itam li nga xamne du ay ponk way ay wortef la yo xam bu ci nit bayyi tour deret da koy war xam itam li nga xam moy ay sunnam ndax kuy def dara lu nekk war nga xam farata ak sunna ya kon yoyu da mata bayyi xel kon ponki acc ñent la bi ci ñëk moy armal moy fasiyene acc rek dugg ci acc gi ak fas ko yene jëf ndigal sun borom yene joju ngay fas ci sab xol tamuy yene jox bokay fas day and ak wax ba mu and ak jëf lu melni nga ko ngay wax la bayka wala ngay dox jëm ca kaaba nga ngi fas ko yene wëri yoyu kon
yene joju moy ponk bu jekk bi mom lañu di armal amna nak ay jëf yu muy andal mom armal te moy waccay ak melo kon armal moy fas yene acc ki koy def daf koy wadjal day sangu ca ngaay lu melni ca ngaay farata ci yene ci sunna ca ngaay li day jokkolo ak armal bi sangu bo nopp rek day dal di jël di sol yene armalam te mo ñaari morso ñaari malan malan mumuy taraxlayo ak mumuy lambayo noppé julli ñaar raka bu noppé nak dal di fas yene acc tambali di wax labbayk allahumma labbayk kon lolu moy farata ju jekk ji ci moy ponk bu jekk bi ci ponki aji muy lo xamne nak da am ay barab yuñ koy defé ak waxtu yuñ koy defé mom lañu tuddé miqa lolu nak defé ko defé ko ci barab bi ko wara defé ak waxtu yuñ ko wara defé lolu ci warté fi aji lay la do la bok kuko bayyi tour da daf koy war ku armal itam wërte sol luñu ñaw wala lo xam day wër ab tier lu may takub jaaro wala montre wala len lo xam ne rek dana am tier bu muy wër loolu dañ koy téré ku armal kon bayyi lool itam ci warte fi la bok di wax la bay ko momit ba bañ ko ba ngay ag ci wax ton ko wara bayé momitam ci ponki ci warte fi aju ci armal ci la bok kon lool moy ponk bu jekk bi moy kon armal te moy fasiyene ji rek mu am ay sunna yu ci aju bok na ci sunna yi serigne bi tud na ci ñant moy ca ngaay lool ngay def bokay wacc ak baña sol lu ñaw ak di wax labbayka ak sol ñaari malaan yi nga xamne mom lañuy armalé kon yoyu moy sunna yi aju ci armal niki nak bu armalé kon armal ñetti xéti aj mo am boy armal yene ji ngay fas ben nga fas yene aj rek aju kessé rek xam armal bi aj dong nga ci yene mom lañu tuddé ifrat wala nga bolé wala nga yene ci umra rek bo umra ba agal dora armalat ngir xaj loolu lañu tuddé tamato wala bi ngay armal nga yene ñaar yépp yene ci armal bi fas ci yene aj umra ci xam nga len lekkale suba ba nak umra ngay jëkke ngay jital ci yene ji tekki aj gi nga xamne boy wër kaaba ga wala ngay daw safa ak marwa aj gi ak umra ñom ñaar yépp ñokay bok mo gëna noppale nak ci xéti aj yi waye ku def tamato wala nga def tiran tamato moy aj jital umra dora aj wala nga def tiran moy nga lekkale len ñaar yu lu ci way def rek dana wara tour deret dana wara ray am hadiyu fofu ñu bayyi xel ci hadiyu momu ndax bari na ño xamne buñuy waaj rek dañ leen di laaj njegu hadiyu bu fekke dañu bëgg def sama to wala qiran bu ko fe dañ am ñukoy niñ wax ni ñokoy top ñu di leen ko jox waye woor fexé ba am lu la wër ci na li nga joxe defal nañ la ko lool tam lu ci bax la tax leg leen di cham kon ñaaral bi moy tawaful ifada ci ponk acc moy wor gi ngay wor kaaba gi woruk farata gi wor gi nga xam farata di ponk ci acc gi tan diko def ci bisub tabaski bi ba ñetti fan ya ca top bu ko rawé nak dana ko def ba wayor way de bu ko faté dana ko fay sax ci wéru muharram kon wor gogu nga xam ni mbolo meppé andano diko defando ci bisub tabaski bi wor gogu tam farata la djoom ñaar yoon lay doon yo xamne amna ay sunna yu ca aju moy boy wor ngay dox ak sa tank te boy tolok al hajarul aswad nga fon ko ci sab gemiñ boko mané boko mën nga tek sa loxo tek ko ci fab sa loxo tek ci gemiñ kabar sa ya tolok mu di def non ak bo de gor ñetti yow ñi jëk yi ba ngay door ak rek ñetti yow ñi jëk yi wor gu jëk ga ngay jëk wor ñetti yow ñi jëk yépp ngay ñuk moy gaway bo xamne du ag ci daw te dina wessu dox ag din ñaan lolu kon moy sunna yi nga xamne ño aju ci wor kaaba gi bu noppé nak bo ponk ba ci top moy daw safa ak marwa moy tam digeenti ñaari dajja nga daw ko juroom ñaar yoon
bu ko defé jokalé daw safa marwa ak tawa ak wër go xamné farata la wër farata ma gok bu bok ci fat wërté fi wër ponk moy ifaza wala bok qudum wa jokalé ko ak mom mom tam ci waji ba ci wërté ci la bok ko bayyi dako wara toural dérëk bu ko fe daw safa marwa amna sunna yu ci aju bokku ci boy daw safa ak marwa nga dem fon doju ñuul wa al hajar al aswad do ra dem tambli je daw yi boy daw itam nga yek ci kaw doji yek ci kaw doji boy tambli da jakkalo kaaba gi kabbar ñaan do ra dem bo agi ci dajjo ci wa ngay jakkalo muy marwa nga jotaat nona diko def ba muy joom ñaari di yek ba ci kaw doji da ñu ñam ci suuf lol tam ci sunna yi la bok bude goor itam digeenti ñaar doji amna lu mel xur su fa nek mandagal nañ ko digeenti ba ku fay toll mu gaaw ba bamuy ag ci benen fam wara wañe ab gaawayam diko def ba joom ñaar yep mat buy wore itam buy daw swag mo itam bu yegge ci kaw doji doji mum ci yegg rek mu ñaan la bëgg ñaan lepp doora wacc kon yoyu ay sunna la yu aju ci daw safa ak marwa jëmmi daw gi nak mom ci ponki aju da bok bi ci topal nak te mujj ci moy taxaw en rafat moy bisu joom ñental ba ci tabaski bu ne suba la tabaski ñu taxaw ñu dem ci barab bu ñu wax en rafat nek fa tisbar ba jant bi so ba tega ba am dir jant so ba tegal tuti en jant bi ginaaw bu jant sa dang fa amaat ab digeenti bo xamne ci fofu nga koy nek kon nek ci barab bobé di tuddu yalla di jéggulu di ñaan di jiri ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yoyu diko nekké ba bang fay joggé digé lolou tam ci ponki aji la bok bu ko fe fofu itam sunna la ñu boole fa tisbar ak takusan am bu tisbar joté dañuy noddu julli tisbar ñaar raka wañi ko bu sama rek nodda ci sasi ci tekke takusan momi def ko ñaar raka doro tok nak doro nek na ci barab ba jant ba so ba amu dir bu jant ba so ba am dir timis jot do fa julle timis dang fay joge doro dem wara dem muna waye da ngay jaar musdalifa musdalifa nak dañuy bëgg nga wacc fa julle fa timis ak ge te boole ko da ngay jul timis xam nga ba ngay timis mi ngay fekkon arafat waye do ko fa julle da ngay dem ba musdalifa nga julli fa timis bo solmale dal ci tek ge ci sasa te wañi ko mom tam lol tam ci sunna yi la bok wacc go ngay wacc musdalifa nak ci warte fi aji la bok ñu bari nak ñañi andal ñu leen di tété wala ñu leen di yobbu di borom auto yek ñamel ñaleen di ki ñu ci bari dañu di fa taxaw dañuy bëgg jaar rek té niki dafa wara wacc ca barab ba julli fa timis julli fa ge lu mu gatt gatt war na def lolu fanan ga nak moy la gënon fanan fa ba fajar la do fa jige mo gënon kon lolu tam ci wajibat yi la bok wacc musdalifa fanan fa ba nga julle fa ci misak ge am fa bir fofé nga ñew muna fek ci fukelu fan ba fuk juroom ñettel fanu tabaski bi joge won nga makka dem muna julli fa juroomi julli tisbar ak takusan ak timis ak ge fanan fa ba julle fa suba do fa joge kon do tam ci warte fi aji la bok bu ko fa lolou tam ñu bayyi ci xel amna ño xamne duñu am daluk tok fa ba julli ci bari dañ lay man la pamte ba yobbu la te fek waxtu julli du mat te dafa wara mat bu ko bu fi nekk joge dal del swat makka ci bisuk juroom ñantal bi ba dal di def ci bisu tabaski bi ci bopam bisu tabaski bi ci bopam ñew makka jaar muna sanni fa jamra bu jekk bi jamratul aqaba wa ko fe bu waré ray am hadi mu ray ko fofa su ko fe na doora del swat makka def tawaful ifada su ko mané bu ko fe su mënta delo ci bis bi tam lolu du yaq dara ci mom man na dem ci bisu ñaari fan ya top ci bisu tabaski bi
ba ci ñetteel ba mën na koo def te du tax mu def ñu sib wala mu def lu manqué aj gi. Bu koy fee kon bu del dalaay nag bu fekkee ci business bi la dellu Makka ba def tawaful ifaada day wëlbatikuwaat fanaan siwaat mun a ci business bi ci boppam fanaan na ñetti guddi ca mun a loolu tam ci wartee gi aj yi la bokk. Bu koy fee sànni jamra ñetti jamra yépp jamra ay jali xeer la jal bu nekk nga sànni fa juróom-ñaari xeer yoo xam ne yaa ngi ko jëlee woon Musdalifa booy sànni bu ne da ngay tudd yàlla ba juróom-ñaari mat. Bu koy fee boo sànnee ba jal boo sànni ba mu jeex nga taxaw ñaan boo àggee ci bu mujj ba nag boo noppee mu ngi day naa dem rek noonu. Tis baar nga koy sànni ba ñetti fan yi mat mbaa ñaar yi mat. Bu koy fee sànni jamra googu ci waaji baa ci wartee fi aji la bokk. Foofu itam ñu baree bari ñe leen di teete mbaa ñu leen di yóbbu ñu ci bari duñ leen may ñu defee ko nuñ ko war a defee. Ñu bari waxtu wu ne lañ koy sànni am na ñuy sànni guddi te xam nga ne jamra ko sànni waxtu guddi lu baax. Am na ñoo xam ne dañu yóbbu guddi ñu leen yóbbu waxtu wu ne rek ndax xëy na loolu moom ñooñe loolu moo leen gën a noppal. Loolu nag nit ki xàmmee li muy def ba buñ ko bëggee def la loo xam ne day wàññi ak ajam wala mu di ko rëq indi ci rëq-rëq mu bañ koo nangu donte da koy jural coono. Kon jamra bëccëg lañ koy sànni ginnaaw tis baar da koy sànni ci ñetti fan yi topp ci tabaski gi baa ñaare ya. Bu koy fee bu noppee mu watu mooy li mujj ci wartee fi aj yi bu waree ñit bi nag mu dem waraat taaba ga warut tàggoo dem si aji ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal yii moom bokk na ci mata bàyyi xel bu baax a baax a baax ci aj bi nit fexee xam li ci mënta ñàkk mu fexe ba taxaw ca ba bañ a am ay rëq-rëq. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

0: ECAT yëpp ndax juróomi téeméeri école ak téeméeri junniy élèves. Bu fekkee am na dab leen yomb dana mën nañ leen a dabit, yaakaar naa du yomb. Kon yaakaaruma ni kon ñoom jàngal liñ ci def adduna bi nag day dem te jeexagut, waaye dab leen moom gëm ma ni dana yomb ci wàllu privé ndax liggéey nañ ci lu am solo. Rawatina nag ci résultat liñ ci feeñal ci ay cadre, ndax firne bi mooy université de Cheikh Ahmed Abdoul bii rek, mbooleem cadre ya fa nekk ak tàngam ya ci ñoom lañ jëm. Foo ci dem ci biir réew mi boo demee da nga fekk koo xamante ni ci kàddu la jaaroon. Kon ñoom liggéey nañ ci wàllu éducation ak jàngale loo xamante ni buñ amoon ñaar ba ñett ba ñent ñoo xamante ni ñu mel ni ñoom lañu doon nekk sa wetgay boobaa ñu ci bëree bëri ci li ñuy jooytu ak di ko jàmbar bu jeexutu dana wàññee ko bu baax a baax. Kon nag ak ngaalaama ñoom lii daal mooy yoon wa moom la sëriñ bi indiqué lañu teg woon, moom la ñu wanoon. Nañ fexe ba góorgóorlu tegu ca te bañ ko wàcc. Leneen luñ ci nekk di ko wuti baa ju tey baa ñu tey sonn suba ngoon maanaam ak coono rek lañ ci amee, waaye mën nañ caa bañ amee lu ñuy jariñ. C' est l' essentiel bi rek mooy lu ñu mën a def ba jariñu mbax yi di sëriñ bi indi woon. Loolu rek mooy li fi indi woon sëriñ
1: bi.
0: Jubga woon ca moom ak jubga mu fi indi woon naka la ñuy def ba jaar ko ba jariñ woon jub. Loolu kepp moo fi indi woon sëriñ bi. Kon saa su ci nekk lii rek sëriñ war a nekk. Bu ko defee yooyu buñ ko nekkee yu ñuy jàmbat ay jikko yoo xam ne am na te wërta am ak comportement yu
1: ñu day def.
0: Ndax nit ki bu jikkoom rafetee rek ay jëfam rafet. Kon jikko ji mooy lépp bu xasee ba rafet lu mu def day rafet. Mais ay jikkoom bu defee bu meneen neneen bu rafet bu jëfee day ñaaw. Bu waxee wax ji day ñaaw. Kon nañ fexe ba rafetal jikko yi mu rafet. Bu ñu ko defee rek yi ñu jàmb yëpp dana dem dëgg. Mooy tax comportement yi ngay gis boo génnee di daje ak nit ñi ñu mel ni ñoo xamante ni ñu lit seen xol yi kenn xamut lan la. Koo ci romb xaw koo xori sax mu mel ni da nga koy yan àdduna. Wax la loo xamante wala mu yëkkati loxo xeex bépp.
1: Ñàkk a defaru rek
0: yëpp rek.
1: Ñàkk a defaru rek.
0: Kon nag nañ fexe ba wàññeekuwaat fexee tegu sa yoon ba nga
1: xam ne di defar rek.
0: Doo jeexal nag am solo mooy ci wàllu njaboot bi. Kooku moom xañ na waxtu weexat, waaye aaja nañu gën ci yokku wusaat yaatalaat ci bu baax a baax baax. Ndax ki nga xam ne dafa am problème dundal ak njabootam def leen départ 1000 francs bu xëyee da koy ñàkkante bi wuti ko wala mu mënta am sax lu mu dundal ak njabootam. Kooku bu yoree ak njaboot bu bëree bëri war leen a yar war leen a jàngal naka lay def bu fekkente ne fi njàng mu toll nga xam ne ku amul xaalis di ko jàng. Kooku ak njabootam moom nan lañuy def ba xam lañ war a xam. Kon yooyu ay points la yoo xam ne dañ
1: ci war a aaja
0: waxtaan ni mu ko waxee ñu daje trouver ay solution yoo xam ne danañ mën a taxaw ñi nga xamante ni dañ leen a war a taxaw.
1: macha allah
0: sant bu baax.
1: jërëjëf kontaan nañ bu baax. Moom xam naa moom mooy ki ñuy tëjal jataay bi. Moussa Ndiaye mi ngi doon topp émission bi, mu ngi naan ma idée bi nga yëkkati sànq ci partenariat boobu recruter ji ay jàngkat indi ko nee na lu mën a indi solution la. Comme système bi Touba ca kanam di def ci daara yi tànnee fii tabax daara ci koñ bi recruter ay jàngalekat. Jël xale yi nekk ci environnement bi parce que loolu moo war a doon prolongement université yi quoi, foofu la yëf yi war a tàmbalee. Te loolu nag mooy nosu gi nga doon wax léegi sëñ Fallou Bousso. Te loolu jàpp naa ne xëy na mënee su cee ñàkk bañ a jëm waxtaane ko. Buñ ko waxtaanee ba pare nag aussi seet nu ñu ko jëmbalee parce que solution baa ngi fi. Vraiment heureusement bi nga xam ne sax li nga xam ne mooy cislaay bi depuis sëñ Cheikh Mbacke Gueye def Fatma depuis sëriñ Mortada tey ñu taxawul loolu ñu ngi fi ñu waxtaane loolu. Foo dem ci àddina bi da nga fay fekk cadre yu jóge ci barab yooyu franchement ci yu bëri yu façon ci quoi. Ñun sax defe naa ne umple nañ dëgg résultat yooyu umple nañ
2: ko
1: umple nañ ko bu baax a baax a baax umple nañ ko ci dëkk bi. Te loolu ku amoon vision la rek indi vision yi am ñu àndal vraiment malgré moyens yi porté ko ba mu yegg si fii te dalay leer ne fii ba addinay tukki fii lay nekk. Moom loolu am solo la def loo xam ne fii ba addinay tukki dafay nekk di jëriñ. Loolu nag day laaj toujours comme niñ sun téléphone yi xam nga tout le temps ñu ngi def mise à jour. Dañuy def mise à jour di yeesalaat parce que jàngale moo gën a laaj loolu. Kon jàng ak jàngale ci dëkk bi jot na ñu def ci mise à jour xayma ko daal di teg système boo xam ne dañuy xam ban type de talibé wala de citoyen bu dëkk Touba ban type lañ bëgg a tabax suba ak gannaaw suba parce que année 2050 war nañu tàmbali di ci xalaat ak di ko waajal parce que sinon buñ ko deful ay problème lañuy bàyyee en héritage ñi nga xam ne ñoom ñoo te day gën a yokku. Te it borom xam-xam ba li may wax femme di ma ko fàttali li nga war a def boo ko yéexee def toll bi day gën a cher l'inaction
2: sa nga dem ba dootou ko meuna def
1: waré nga dem ba dootou ko meuna def bu ko defé mu do nek dayet ñu koy

0: widum war bidama o yahi wi biddo a Allah de wi yomi hirsum widum hirsam tawde Allah wi ma non tan hirsam yahi wi non yummo widum mi hoydo Allah wi kam joma wi kam yomi hirsu bidde men o widum hirsum tawde Allah wi mo non yahi yebti biddo widum ar jahen be njahi haade lahti to wi laydum dum wi dum bismillah yebti wi dum lela leli dum habbi juude de wi dum ma yebtat wuttam o mo bodni kabba gitam de sabo be bida andi sa yewi gitam de si gite men putti jurum derugo hina waye had hina ma waye had ha baraka awadata ka Allah bi mako wadde habbu gitam de habbi de yebti labi ki tege dane tambile on ba hirsa isin don fof wulli ledde de lesdi ndi hudo ko fof haati Allah o woni sehilma tigi hombo mo gumi ala ka wana bidda gota biya dum yo hisu ey Allah yurme dum non don Allah bi jibril ya addu diye jawdi ni ganuda kamdi wando qurban habil qabil ya addu ni lomtandi ismail don tan jibril addi jawdi ndi widum joma wi kirsa jawdi ni bappa bi do don ta aski rey woni sunna wadde ndi jawdi kamdi nyembaten ha joni Allah bi ma non min mi fotandani fu en be hebe ngodi dole be ngala dole wadde an o goddo dole wad jawdi pondi ndi mbandi ni jondi sadum ala wad bewa sa ala wad nagge sa ala marangelo ha wadde god fu emen homba andine ndekete duudum ganduda hina wada ne wala hina wada e dum mun wana pour wadde poukre wala wadde hollirade mi jogi wala mi waawi ala wana hollirade mi jogi wala mi waawi isin ka dewal Allah ka dewal Allah dewal Allah non sa yidi yo dum jab sa yidi yo dewal Allah ngal jab a rewonat ngal do da Allah bi ma rewnu ngal saba ganda kat adinu dinul naqli njoge den en joga ki dinul naqli dine men woni dine Islam kala ko mbadata hen ya wi hina immita deftere wi dum wala de nela sallallahu alaihi wasallam bi walla mawbe jomen gande heni be kamen bi dum kamen fofu potite hen al ijma isi nabi ata mijata ka hakile matan dum hina weli dum hina yodi dum hina moji yom dum waron ni ala dine yahrani non wata wi nan ni mbarami wala noya dine yahrani non wadde got fof e men yuwat ko wawi ko wadde ko wawi non woni ko ganduda janga jama tampata he sikatawi non a anyi yobe mbima katake hada dum adda har take hada wara dum ha janga jambe tawma don be hebe ma ngaha nyamade hakkunde be suma ko ganyata da ko buri hirsina ari ko buri doy war ari wadde ono sohda bene il faut ballon be ganda kamen goni be sirru mon be Allah waddi on be Allah waddi on kala bawdo dum en wallo e en wallito dum jaggi cioda jawdi wala warito dum saba hina hono foti be ganduda hebe mopti ujunaji te hina dum en laabine oyada o yahda a kada boyto ko de wawa dum jombani jom yagu tan jaggi dum dennene de sa yeptuna kambawda ko berne ma anen biya dum hin min wallitma dum ma Allah walluma ma wallit bisguma sabanon gandenne ndekete ko dum ballandiral adina ka ballandiral surtout onon dida bebe Allah waddi gandon non ina waddi fuf en kunum sunna baddi da fuf en mawda yo kurku gorko yo debbo kala ma ganduda hada dum wawi hina ma wadi wato bi baba momba soodi jawdi tan mi sodata aha kay tawde baba si juli njula si hori kora badde si badi jawdi ta dum wawi wa an sona jo wato bi min ko mi sona jata mi wata aha kay ko dum dewal Allah ko dum dewal Allah kom nina juldata kom nina kordata o dum ko dum farata tan dum woni sunna ko takki ko ke heewi hen be biata rewbe mbare wala kurkali mbare wala man mbare dum was won farata dum was won farata nina juldu woni fa wori farata e korko e sin kala bawdo dum no moy sa dum badi Allah yomma hay tawi ko kurko an kurko kecco mo ganduda awa masori te hada dum wawi wat Allah yomma an sohnajo kazalika wat wato bi tan jomburam wadi mi wadata aha kay wa e der dum tan seyni abdul har sallahu alaihi wa sallam ne wuditi telephone o kala jiddo jille yo tre hada wawi noddu 33 976 09 09. Sa wadi 33 976 09 09. Ma amen heb ngadda hen ko cholula ko addu wayno wol gonda bulul. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Yalla mamu salmani
0: mbar jam bola wa in telephone number do so beti ma sin sinoditi tan 33 976 09 09 33 976 09. Hey wa ina wat ko assalamu alaikum.
1: Allo
0: e kay
1: e hal kanu ko lot say mamadou nyank
0: e mamadou ba
1: e mi salmani ma juri mam
0: mamadou ba mi yobi mi bar jambola
1: ye sen de wadi fayi nat ko hal kanu mi nana hen ko hewi sabu yim tan wetlo alam hewa ala ko wayen kew tan salmani dal mi yetti
0: e moji mabbe nan mabbe nan
1: e ko wayno wayni juddi tabaka ko min en bi'a hen tan
0: e
1: do ti wona faata ko joni non kam ni hewi jaggat nan tan hoba kale mo adda ni wax tan ana wona gol
0: kam kay ahina do yi war
1: e yibbe jettu tabi te be fay mo adon rek
0: e
1: mbata ay ko sabu Allah wala goddu tan tan ko adon ni ni hande ni ti tara teji baj ni tata ko hande tan bir fulo
0: e
1: ala neddo tata ay jun tara kam ni way kam ko ko ngandan tu ne da ko fuda du wat wat
0: il faut mbada dum kay
1: kam ka tay ka haje ni fota fu way way abila ta hoore mam ba ta tabati wala wala ne tata kam no woni dum non
0: ani non ak non de
1: ne kam da na ka haje wi wala wala sunna be jeewa ni sunna jeewa be jeew hen tan dal ko fur nguru mo hen tan
0: kam kay ka adina tan adina tan adina
1: e ko dum tan de mi kam ni mo non
0: mo je dañi jaram e kay mo je dañi jaram e kay mo je dañi jarama acerna mamadu pardon da nyank wod gonda wul assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Akay serigne gallay fall
1: waw
0: serigne gallay na ngay def
1: yarna mamoun
0: wa kay jajeuf
1: ngi lay nuy lu bari
0: wa kay ñang lay delop nuyo
1: dal wi neexna lol
0: alhamdulillah alhamdulillah
1: yalla la ko yalla yagal
0: amin amin
1: yalla gëre gërle fekk ak tan ak jam yarama jam njabot
0: amin yalla bo le
1: yagi yani ni de
0: wa alhamdulillah alhamdulillah
1: ngi siyar señ ñu taxa mbacke
0: wa wa da nga ko deg jajeuf
1: ak señ bi soxna khalifa
0: inshallah
1: ak cheikh mohammed malaine sox
0: inshallah
1: alfa diegal
0: danko deg danko deg
1: waxtane neexna lol
0: alhamdulillah
1: ndax li nga wax ne nga du farata
0: wa waaw
1: defo la jaay la wax ni def la nga man wax la nga xam bo te de nelaw
0: wa waaw
1: waay japp dem di medi bu asam bo te bu ñule ba te suba sama baat bo te me ndawal ge sax tam xel du dal ndax borba
0: ah
1: nga wax legi
0: ah waaw
1: ray wut xarm bo amul xarm goor nga wut rew sa xarm digeen bu baax ba nga am sa bay bu baax ku ci jini ak nangam
0: waaw waaw
1: ray ko
0: ah no plein
1: ba mo gën
0: mo gën
1: tout ngay jaay ngora di lebb tuba
0: ah
1: ñu lay fayu bor
0: ah sa gindi ginaaw
1: la melni musa ci aji ni yeguy dem gossa
0: ah
1: ci jëndi ken luma ba day and ak soxnam altine
0: wa
1: moy da ba gis xarmu be jëm ba wañar wala ibrahima taw
0: ah
1: ni ko bil hafa sa xam ci ca poasam
0: ah wa lolé
1: de lolu jaar li won
0: ay jafé jafé la indi de
1: ay jafé jafé la indi
0: waaw
1: mo defé la tabaski bu jallé ñaar tan bako ñettel défense bi top la
0: da waaw ah waaw
1: ci taw yéré di déwent
0: boko faté
1: kon loolu jax na ci ata
0: kay be dal mango dal
1: mangi siyaré
0: akay
1: ñet mangi siyaré sidina Ousman Gay
0: da na ko di gaaw
1: mangi siyaré soxna Mariama saw ci téribé yaa ni lay dégg
0: ah ndéssan waaw
1: ak soxna Fatou Indé saw ci Touba Fall
0: ndi
1: waaw wajuram
0: wa dañ ko deg
1: mangi siyaré sidina Ousman mangi siyaré sama do Mohamed Fall
0: Mohamed Fall
1: ak Imam Diey mangi siyaré ñet
0: inshallah
1: ay la nga wax légui mom
0: ah
1: bor de mom jeer duggé bor de bo ligé fay de la ca tét
0: ah wa nak
1: jeer jeer
0: wa baxna jaajeuf
1: bax ndam ñu nek ligne
0: wa baxna Fall jaajeuf jaajeuf Serigne Gallaye Fall wax nga deug mom di wax deug yalla ko xole ba bor fekk la ci tam da ngay andi sa bopoy jafé jafé rek mom dal jaruko sunna la sunna la sunna nak mom defal la nga man farat sax defal la nga man ndax yalla tegul kenn lu meunut rawatina sunna kon nañuy sétat yef yi nina Mamadou Omba Njank lay rum tan Mamadou Bah hay sadak ay sadake ji di nino ni jahil joni nedda natti sus nedda sankote a sakara ran ma ay yaate hebe ganduda ombo bi cakkere nagge ngenge be nyamlino nge wonat on ha dum daña ke hebata lebbi lebbi wala kitale te siwa nge waw yob saba do da yakar noné si dum fotati wawa nge yob mu fotitani hataki kureji di ne dal be cebarani dum woni don non homba membo do woni fu homba ngaño do woni fu te kam tegi dum hore mum ko heewi ena nini hay go tek tegani en dum enen tegi dum ko emen UN ngandu Allah dal tegani hay go to ko wawa surtout jamanu omba tolni den non neddo wodat hakille yimbe be kala na mbawda wa e kala ko mbawda wat be laya sa jogi ko ko heewi sa waɗi ɓe mbiya homo fof no waw wat ko ɓuri ɗum walla sa waɗi ɓe mbiya bonni sa jogaki ndiga ɓe mbiya eh kam di etoto tan esi nangam nangam hina hej no mum wawa ɗum ñamdi ɗum nangam nangam wadde la najaha min arsinati nas wala najaha min ad dunya wala najaha min wat gon abudu salamu aleykum kay
1: ko min akki bi min Mamadou Hadjou ñu
0: Mamadou ay
1: ritu ko kam la da ngay dar ko min di anal ben ci mel bi la enter ko ko
0: ah ay lay tan lay mami nan
1: joni han tabassone
0: aha
1: joni ko say ni na way kay non ni na mak na mba ay yi da re non ni lay ran ko taw ko min andi atay ndi ko ni na mak na mba e mbara ha ka ci tam be pal ga ni xam mo naftor tay ko non do wano wondo hino waji ko itata ko tay ko tan ko sawari ya tan daw ndefa beda pit mu ba mo nyam
0: ko non non
1: fudi ya aran tab yu ay joy toral ngal to wa bere mbi corona yon tawa kam yon ko finance ma mo ko jey
0: mawdo
1: dabu sabu ka ngonda dana ka di sa yewi hen sawa hen bit mu sakko jaman chat ni de ani kam jawdi ju nay no ga ni won tan jawdi mawdo ay ko non ma faram suba be ma ko di ma so ko mbaddu da hedi ne ko ndan nan ko kam ya ta hedi
0: eh
1: ko tagi dal kam afero dal ko wax ko ni
0: yo mo yewti de
1: gonno kam yo Allah walu en takal hita andir wa tan da Allah ko en tan ko ko mbaw ni en wata
0: amin
1: kita Allah jabani dum ni kala dem de hen Allah yo Allah jabani dum tan babu kala kira ni ko tiddil di ben ngubani ha ni
0: hen
1: ajara ma
0: mo yimo moji Mamadou Bah don da ñank haali gongo saba ko dum ñalaande ne ganda dépense o heewi dépense ñalaande le kam dum heewi wat gonda bulul haaju ni assalamu alaykum
2: alaykum assalam cherna mamu
0: naam
2: haayam di jox
0: bar jam bol cher Mamadou
2: ci Mamadou ngari mala
0: Mamadou ngari neboji Mamadou ngari mala mi wayri ma hada jam
2: dibi ma wayru mbar jam gondu da
0: jam bol yettu dal jam bor barikalla
2: be kureeli guri ke soyi
0: fof en hebe don fof hebe jam
2: mi siara yo Allah jajiran mo
0: amin amin amin amin kapulla
2: wona burdo won bawdo noddo radio hay kono an kam sa woni ni son tan mi fumi eto
0: an gay sigi Allah kam mi andi berna ma dum min tatan mi debo yejji
2: sa siara siara ma lay mawnam gorko cheikh fada
0: mu imanan manan manan
2: e kam en fof
0: e kay manan manan hono neboji nabe
2: ni boni ara fo hebe ma calmin
0: ba fo hebe ya
2: non ba ya kim ma
0: ti alhamdulillah mi dum en ziyara kamen fof inde mi ngam mamadou
2: la ya ma ta jam wa dana en jam wa dana kala dur allah
0: amin amin amin amin amin
2: salama
0: ni ma aye moyi moyi moyi ben na bubi ke jagi mamadou ngari malade don de nivoji kam ne sik allah yetta tan hombo duo toujours mi heba duo ali mum e calminali mum yo allah jagiran dum allah walla dum ala ayna num renan dum besu warana dum jam sik Allah mo yidi ko mo toujours ne ba chalminari mum jettali mum Allah jobo o yoyo dum ka ni ne biida tan Mamadou ko dum nyalade na ganduda dépasse o hewi sawa mi wiani ma ana hore ma ni at hay mi andi worbe hewbe natti bi jejjiti sorande ko e moen esin hay bibbe yummi moen be jejjiti dum men yumi be non wot be ganda hebe kamen be hebe gandi hay sibi ciorona ko ne hebe gandi ni hat kam jamano mo tolni ma do kamen etato soran ko mo en walla be muño sabo de be tolni hen be ciorantena di de be ganduda di ganda be ganda diga kurkali sika jogi ma do ko hebata kurkali sappata walla jowa kurkali jowasa dum do jogi ma famdi famdi ma wada mo en ujunay sappo ciorunga eh famdi famdi ma wada moyen ujunay sappo ciurgal ha cioda njawdi famdi famdi tawi ke njawdi bandi jiyam nogas abbido ay ujuna njawdi nogas ni non di tolnoto njawdi nek wot ko fewnoto ndi il faut wot ko fewnindi sikataay wuro toko oso njogida famdi famdi mara ujunaji jeego ujunaji jeedi abbo ujunaji sappo dépasse e yew dum non dum fo yo ujina chapande nay te ndiko hen ka timmi fofa memat do ya memat do ya chapande nay yew ndi hono foti balde ndawata ndu wa dañ ujina ji nogas ndey mbayra foti tin ujina chapande nay te sa nate geddu he njaltinda don wolor ujina chapande nay dum feñya geddu joni non dum fuf pottitina dum bara dum nyalaade wotere ha ndey keptata dum ha wanna dum sabi Allah ma Allah yomma e sin non wota yejjit adina o mo gonda saba du'a ki Allah lelode mukku bibbe mabbe kirtaaki a du'a de Allah nyallude mukku bibbe mabbe ngottaaki te den yeldene ngaduda den nyire ne ganda sulinde geddu he walla nda ettinde e ko mobtuna da ko ndey gartirta te tegan dum do ndiko ko wona adina tan jombani hay jawdi ndini ndagnada wot hindi wodi ella ma ganduda hombo hen ha ndi hebani task sabo jawdi di poti taskre si emission men o garata ma en dum lay wot hen jawdi kewdi ndi ganduda yimbe benidi taskre be mboppat ha nyalande foto tan be parani gufan be njaaw be lela be kirsa e sin hebe gandi ndikam hindi manki hebe gandi ndikam hindi manki wadde goto fu e men hon foti heynin hakkille mum waso sukku e kari wadi kari wadi wala siga kari yi kam wala siga kari nani kam ala an kay wat fere ha mbiya si Allah ma Allah yam te Allah mbandi wadde kala jidde jille yewtere har wawi noddo 33 976 0909 sa ɗon noddi tan ma amin heb gadda hen annene participation ma wadde ɗum fof ya ɗum miije si tawi no Allahumma ma wawni Allahumma ma wawni a natata geddu e tan jagga tene posma amen boto ara hen bawi yaltir ke ganduda sika Allah ay taisa don yalti ujunaji tema darene tinata dum Allah okirta tebe fotani be okidumen ko hewi be menni dumen esin an o mo ganduda amen andu horema an o mo ganduda nona ok ha dum hewi annena woto wat not ya biir wata yahta gedduto jeewa botto ngil burgel foj wala lajat ngil ngil wala ngeengel ganduda ne sangel wari ko inde mbalu mbarda tan isena danya ya wat gonda bulul
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wa barakatuh
3: Cheno Mamoun
0: Naam hon bon Cheno Sam
3: Sam Sawri Pugay
0: Cheno Sam hono badda
3: Wala jam ala de
0: Sam hono ri pugay nawe
3: Wallahi ga jam ala mo ti fof
0: Ma baddo na tampe
3: Ma wadum barkalla
0: Ona wajayru julde de
3: Wallahi mi en wajjo to basdi
0: onon di tawde hon badi daral ngal kam mi andi on jahatan jaggon
3: Yo ti wada ni ti yarn
0: mi andi si der wadi mi fodda artama tan jagga jaggira nami
3: anani
0: ha
3: ya kay ko men dur de ha ko ti dilin ma tan ta tan de nyoto mi da dangi
0: ha ay yo Allah webtin esinde mi de ko jani mi ko daral ga ko dum damal gotal sa don rewani mi
3: anani ko daral ga de ta tan yo dangi o hera tar yo Allah webtin
0: yo Allah yetti de be andi goto fu bado ko wawi ko tan dum de non de bi jom gande de dum be lay
3: wallahi Allah
0: wono mbadon
3: jam bal bar sal min del ti ma yawtere
0: alhamdulillah yo Allah welti non
3: wallahi ko lay da ko hen ma men Ibrahim ay Hajar ay Ismail
0: ha
3: on don istwar
0: kam di ko non dum
3: wallahi don jom woro ngam jabani Allah sawna di on jabani
0: ko
3: ci tamne ni yamiro arjinna mo
0: ayi ko dum addani dum en ko de
3: dum non tagi yimbe den to jangu
0: ya be jangi
3: he ala ande mo wana tan par nor de de wala ko de wala ko yahir non
0: ya ala ande
3: ko non sunna ma ngan tawal ma ko fi ko non kala ba
0: ya
3: wa to non diri ko dawale ma
0: ke jangindi tan
3: ay ko jangin to wala dina tam kala ka ne wada to ni wada ha to ni tam tam de jani ko
0: ala ala ala
3: tay nyala ande non tun ni do don tun ni ne ni ngan dawar ma ni na jittir nyala ande
0: dum burtu dum burtu dum burtu dum burtu
3: kala ko baru da far e yi ngon non wati ndal ni nyala ande yaw ci tan ma
0: tan e chadele chadele
3: non de fa dura tan ko tan nyala ande ko ci
0: na ala kam kay depasse dura
3: kam ko to ko o ci nyala ande yaw ci ni tan tan
0: bo heddoto do ba heddoto do
3: non tan ni ni e bon ko ci akra na fe ni na fe ko dal yo wati ko ay ko ci yaw ci waaw jep ko nda mo ci
0: tan nyala ande
3: wala min de ci ma yaw tre
0: no yo Allah welti
3: Allah min bayri no non ko ma yaw
0: alhamdulillah ada hali gong hali gong
3: wallahi salmi ya salmi den nagal o sire e
0: ko fop mujimaabe nan maabe
3: ma sha Allah mi dem
0: dem mujimaabe nan moy cierno sam don rip gay kama o dañi solo na feewi saba ko ni na vitan julde nene yawta de si dépassement ba yawta ta dépense o kam ba yawtata sa ƴepti noon ko ngannduɗa ko haaɗa ɗum fotno wat dépense lewru mbaɗɗa ɗum e ñalande wootere a lewru de kam welani haɗa litti haɗa laya tan haɗa wiya hande jangga hande jang ɗum wewani hen kam dal hay goto wiya ko woto wat esin wat ka mbawɗa mbiyaɗa wat ka mbawɗa ko ɗum sunna mbo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamori en en mbaɗa hen ɗum hen ñembo kala baɗɗo ɗum daña hen Allah esin baɗɗo mbo waɗani ɗum nde ganduɗa nelaɗo waɗino inneya to jamanoji mum te julɓe foof ko hen ɓe jiya annene mbaɗa inneya ma a mi andino maɗum sat maɗum sattu foof en mbaɗa a waɗani abiyaka wata wat esin hina wept hina webi wat be ganduda sikallo sa dañani jawdi payni mawndi ne dañya mbalu njarla sa dum dañani dañya ndamdi sa dañani dañya ah borgonda bulo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ba kay señ gallay
1: dépasse lebi jégom
0: ay
1: mbadaye ñalaane goto
0: ñalaane wote da
1: ah ñalaane wote ci yalla wete ade yi laade ñama du mojjani de
0: du mojjani kay
1: han
0: du mojjani de
1: jaarama
0: mojjel jaarama cielo gala
1: magi fi soxna njaay
0: ah son ah jaawa njaay wax nga deug
1: soxna njaay ko fat garage ti
0: wa wa mbacki garage ti wax nga deug de
1: bana
0: bana son sin galay wax nga deug de dépasse juroom ben wer nga def ko ci ben bis ah baxul de du yon de wa de mom wax deug yalla de ya dal mom ma wog dal waxu ñu kenn bul jëm waxu ñu kenn bul def waye defal la nga man dal luñ lay wax hay goto bi ak wata wat de isin dal wat ka mbaw da ni na ci na galay yi non debbi ji e dépasse debbi jégo di ngandu da haneen footi dañ jam hada sa dañi tan bawa dawi bawa wirru mbara bulul goto tan num gasa ah marum addan ma caarele de marum addan ma caarele goto fu dal yo yahru hakille mum yo yahru hakille mum acca kari wadi mi wara wala kari hombo wawi ma andu ala alla tagi fatndani wadde wa wa fundu an alla do alla fonduma tolno do o to ya alla nabi dum yo tolno yo ton oni do alla sa yewi tan wodbe keborda sa yewi wodbe keborda e te sa yewti man wot keborbe wa ko non adina yahri kan non adina yahri 33 976 0909 nuddu don ma wa amen heb lay hen soxlo mum kamne ni na yiri e julde ndene wajan wajantede ndini ara yu alla nabe hen en hen do jam barre ni nina alla yiri de wonno da assalamu alaikum on wayna hina dañu problème et si nodditi tan 33 976 0909 33 976 0909 si noddi don ma wa amen heb adda hen participation mum kam ni nina yidi julde den ni ara mbajanen de esin wota en hen urtin fofu dal ka fotori buri nela sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha ko buri ko gede de woni ko fotori wota en muttu hasi en yahi daral yewen burtil ngil burngil doywar burngil hamna nganda sa arena kay jeh ma ngadde ngila wurahe te hada wawi ko buri dum ngil burti wota en gaddu ngil sab hen baay dañ ko buri ngil esin ne wota en burtin wota en burtin ha hen bi jawdindi ujunaaji temu dar jawdindi ujunaaji nangam ciotin ala saba sa su dem dare anda anda e kod digal wala banda e suri diga tay dum mballa dum saba kat wot be ganda ko be taskirto hebe alla ha ben kantina be da bo hen alla go woni hebe hen bawi dañ task mo da task be dañu tur tuyabo mawla hina wadi be ganduda minan be ci e garata daral ta be ciodo sibi ciodi be bima jagganam sa jaggi tan be jabi mbukun ma hen dekete an ji ben be mbara sabi alla be jida hay ande be jida ande isin wot be ganda hina ma labi ne be ko be jogi ko hebe bawi be hebata yibbe sappo be ustata dum en diga isin be barata dum sika wawi hay sa wawa so njawdi weru de hayde ujunere hin cioda hen pomputer wala cioda hen nangam ha joni wala mutila hen hina way won hina way won joni non an sa sewri ne do te wala dum ko dum nafata ne kay sadde ma dum

0: ɓur, a wallat ɗum, a wallat ɗum hadde ma ɗum holli min ɓurma hewre walla min ɓurma jogo, a mballa ɗum. Ko mballuɗa ɗum ko ha du'anima e jawdi ma ndin hina mo wawi falana ko hewi ko hewi, e sin ya andude dowde a walla ɗum wayatake ndiga goddu e jawdi ma ndin tewba hen jogi gueɗal, wadde weɗɗum e ngal gueɗal. Hay sa ɗum wawa sodan jawdi nde sa ɗum hen wawi wallit ujunnaji sappo, ujunnaji joyyi, ujunnere, hay ɗum ne hina moƴƴi, hay ɗum ne hina moƴƴi. E sin koddon tan ɗo tolniɗa foof an haɗa jogi, haɗa ñama, haɗa waɗa ko welma, kam wawa ndiga etake ndiga te a wallata ɗum hena ndiga. Ha ɗum ne de hina hamni, hina hamni, hina hamni. 33 976 09 09, kala jiɗɗo jille e yewtere haɗɗon wawi noddu, sa ɗon noddi tan ma amin heeɓ laya hen sohla ma walla ko jiɗɗa ko addu. Wadde dal taske nin ɗon ganden ɗum wona ko wawa was Allah ɗum ɗaɓɓante, e kala mo ganduɗa noon a won taskeji ɗi ganduɗa yahde hay to buusi to cooda toon tew gara ndefa foof en ƴakki tew, ƴakka tew, e sin woto wi mukkumi taski saba a waɗani, a warani ko foti ware, e te warani ɗum nin ɗum foti ware. Wadde ko dañɗen ko waxtu ɗum gasi, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ikapesen, ikapesen, ikapesen.

xamne man nako mu dem aji makka ben yon ci dundam kon ben li ci ponk l'islam yi nek farata nek lo xamne dafa am chat bi tax mu war moy ak man nit ki man ko ci jëmam am wergu yaram gu tax mu man ko def am katanu yaram waye am itam man manu alal am lu ko yobbu ak lu fa nek ba joxe faratam ak la ci war lepp ci yemu te ñak mu am lu ko defé yoon yi tam nek luñu ubbi mu mëna genn ci rew mi nek mëna dugg ci rew mañ bam jëm te du am ben jafé jafé am lu ko yobbu itam te amut te baña am ben lan lu mi ragal dal ci yoon yi kon lool bu amé rek day dal nek farata ci ku ko man mu nek lo xam kep ko xam yalla man non ko jëru mu diko wacc gaawé ko def mo moy ligël ndax man na dem ba man nga dañ wañiko wala mu am galankor te yiwu bare bare mo ci nek ndax kep ko xamne haj nga aj gu jaar yoon bu suñu borom nangu day jéggal mbolem say bakkar yi nga defon yépp ba nga gëné aduna ba ci jamono joju nga ajé makka tayit aj guñu nangu dara du payam tabbi aljanna niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe serigne bi itam fadliko wa kon day raxas nit bam set wicc ay bakkar raxas ko bam set wicc ci ay ayib bam bu set wicc xamna xayna lamuy dessé dal moy akki julit akki mu amel mbokum julitam lolo mom joxe ko rek moy tax mu wacc ko ak xeyna kafara bu warono def ci ramadan wala zihar wala yiman non way yiru yoy rek yalla daf ko koy jegal ba lepp lepp lepp lo xam day dundal ak ruh di degeural ngam di dolli yaqeen di mayetu yaba ju bari lol nak ndax barab bobé di makka ak madina julli fa ak jamu fa yalla tolowut ak defeko ci benen barab budul ñaari barab yoy ak al masjid aqsa genn julli go julli ci makka ci hurum ba ma day wécc téméri jooné julli yo julli ci benen barab budul madina ak al masjid aqsa kon dem fa sax fa julli fa ay julli yu bare bare am tawfiq wurka ba ay yoon lol lepp ay tiyaba yu bari lay fagul nit yo xamné kuko yalla man lo dal ëpp na sagan bam biko faat mu nekkon lu am solo lo xamné képp ko koy waja def war nga ci am pass pass ak yene ji sal def ko ngir jëm yalla bañ ca bëgg pouk bañ ca duggal poukere bañ ca bëgg aw tour bañ ca wut dara lo xamné ci aduna lay delu wat def ko rek ngir jëm yalla lolou kon moy ci lepp solo bu ko fa nit ki tam jëm xam bu baax lay tax ak adam wër te moytu lepp lo xamné lu koy wañi la motax kon lu mu neew nit ki war na xam li nga xam moy ponki acc nga xam ben bu ci defut ak hajam day lu bax wara xam itam li nga xamne du ay ponk way ay wortef la yo xam bu ci nit bayyi tour deret da koy war xam itam li nga xam moy ay sunnam ndax kuy def dara lu nek war nga xam farata ak sunna ya kon yoyu da mata bayyi xel kon ponki acc ñent la bi ci ñëk moy armal moy fasiyene acc rek dugg ci acc gi ak fas ko yene jëf ndigal sun borom yene joju ngay fas ci sab xol tamuy yene jox bokay fas day and ak wax ba mu and ak jëf lu melni nga ko ngay wax la bayka wala ngay dox jëm ca kaaba ga ngi fas ko yene wëri yoyu kon yene joju moy ponk bu jekk bi mom lañu di armal amna nak ay jëf yu muy andal mom armal te moy waccay akum melo kon armal moy fas yene acc ki koy def daf koy wadjal day sangu ca ngaay lu melni ca ngaay farata ci yene ci sunna ca ngaay day jokkolo ak armal bi sangu ba nopi rek day dal di jël di sol yere armalam te moy ñaari morso ñaari malan mu muy taraxlaayo ak mu muy

lambayo bu noppé julli ñaar raka bu noppé nak dal di fas yene acc tambali di wax labbayk allahumma labbayk kon lolu moy farata ju jëk ji ci moy ponk bu jëk bi ci ponki aji muy lo xamné da am ay barab yuñ koy défé ak waxtu yuñ koy défé mo ñu tuddé miqa lolu nak défé ko defé ko ci barab bi ko wara defé ak waxtu ñu ko wara defé loolu ci warté fi aji ray la do la bok ku ko bayyi tour da daf koy war ku armay tam wërté sol luñu ñaw wala lo xam day wër ak cër lu may takub jaaro wala montre wala len lo xam rek dana am cër bu muy wër loolu dañ koy téré ku armal kon bayyi loolu itam ci warté fi la bok di wax la bay ko momit baba ñu ba ngay ag ci wax ton ko wara baye mom itam ci ponki ci orte fi aju ci armal ci la bok kon lol moy ponku bu jekk bi moy kon armal te moy fasiyene ji rek mu am ay sunna yu ci aju bok na ci sunna yi serigne bi tud na ci ñant moy cangay lolu ngay def bokay wacc ak baña sol lu ñaw ak di wax labbayka ak sol ñaari malaan yi nga xamne mom lañuy armalé kon yoyu moy sunna yi aju ci armal niki nak bu armalé kon armal ñetti xéti aj mo am boy armal yene ji ngay fas ben nga fas yene aj rek aju kessé rek xam armal bi aj dong nga ci yene mom lañuy tuddé ifrat wala nga bolé wala nga yene ci umra rek bo umra ba agal dora armalat ngir xaj lolou lañuy tuddé tamato wala bi ngay armal nga yene ñaar yépp yene ci armal bi fas ci yene acc umra ci nga xam da nga len lekkale su bu ba nak umra ngay jëk yi ngay jital ci yene ji tekki acc gi nga xamné boy wër kaaba ga wala ngay daw safa ak marwa acc gi ak umra ñom ñaar yépp ñokay bok mo gëna noppalé nak ci xéti acc yi waye ku def tamato wala nga def qiran tamato moy acc jital umra dora acc wala nga def xiraan moy nga lekkale len ñaar yu li ci way def rek dana wara tour deret dana wara ray am hadiyu fofu ñu bayyi xel ci hadiyu momu ndax bari na ñoo xamne buñuy waaj rek dañ leen di laaj jëgu hadiyu bu fekke dañoo bëgg def sama to wala xiraan bu ko fe dañ am ñukoy ni ñu wax ni ñokoy top ñu di leen ko jox waye woor fexé ba am lu la wër ci na li nga joxe defal nañ la ko lolu tam lu ci bax la tax leg leen di ci am kon ñaaral bi moy tawaful ifada ci ponk acc moy wor gi ngay wor kaaba gi woruk farata gi wor gi nga xam farata di ponk ci acc gi tan diko def ci bisub tabaski bi ba ñetti fan ya ca top bu ko rawé nak dana ko def ba wayor way de bu ko faté dana ko fay sax ci wéru muharram kon wër gogou nga xamni mbolo meppé andano diko defando ci bisu tabaski bi wër gogou tam farata la joom ñaar yoon lay doon yo xamne amna ay sunna yu ca aju moy boy wër ngay dox ak sa tank te boy tolok al hajarul aswad nga fon ko ci sa gemiñ boko mané boko mën nga tek sa loxo tek ko ci fab sa loxo tek ci gemiñ kabar sa yo tolok mu di def nonu ak boode goor ñetti yow ñu jëk yi ba ngay door ak rek ñetti yow ñu jëk yi wër gu jëk ga ngay jëk wër ñetti yow ñu jëk yépp ngay ñuk moy gaaway bo xam day du ag ci daw ta dina wessu dox ak din ñaan lolu kon moy sunna yi nga xam ñoo aju ci wër kaaba gi bu noppé nak bu ponk ba ci top moy daw safa ak marwa moy tam digënté ñaari daj ya nga daw ko juroom ñaar yoon bu ko defé jokalé daw safa marwa ak tawa ak wër go xamné farata la wër war wër farata ma gop gu bok ci fat wër té fi wër ponk moy ifaza wala bok qudum wa jokalé ko ak mom moy tam ci waji bay ci warté ci la bok ko bayyi dako wara toural direct bu ko fé daw safa marwa amna sunna yu ci aju bok na ci boy daw safa
ak Marwa nga dem fon doju ñuul wa al hajar al aswad do ra dem tambale je dawi boy dawi tam nga yek ci kaw doji yek ci kaw doji boy tambali da jakkalo kaba gi kabbar ñaan do ra dem bo agi ci dajjo ci nga jakkalo muy Marwa nga jakkat nona diko def ba mu joom ñaari di yek ba ci kaw doji da ñu ñam ci suuf lol tam ci sunna yi la bok budé goor itam digënté ñaar doji amna lu mel xur su fa nek mandagal nañ ko digënté ba ku fay toll mu gaaw ba bamuy ag ci benen fam wara wañé ab gaawayam diko def ba joom ñaar yépp mat buy woré itam buy daw salaak mo itam bu yégué ci kaw doji doji mu ci yégg rek mu ñaan la bëgg ñaan lepp doora wacc kon yoyu ay sunna la yu aju ci daw safaak marwa jëmmi daw gi nak mom ci ponki aju da bok bi ci topal nak te mujj ci moy taxaw en rafat moy bisub joom ñental ba ci tabaski bu ne suba la tabaski ñu taxaw ñu dem ci barab bu ñu wax en rafat nek fa tisbar ba jant bi so ba tega ba am dir jant so ba tegal tuti en jant bi ginaaw bu jant so dang fa amaat ab digeenti bo xamne ci fofu nga koy nek kon nek ci barab bobé di tuddu yalla di jéggulu di ñaan di jiri ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yoyu diko nekké ba bang fay joggé digé lolou tam ci ponki aji la bok bu ko fe fofu itam sunna la ñu boole fa tisbar ak takusan am bu tisbar joté dañuy noddu julli tisbar ñaar raka wañi ko bu sama rek nodda ci sasi ci tekke takusan momi def ko ñaar raka doro tok nak doro nek na ci barab ba jant ba so ba amu bir bu jant ba so ba am de timis jot do fa julle timis dang fay joge doro dem wara dem muna waye da ngay jaar musdalifa musdalifa nak dañuy bëgg nga wacc fa julle fa timis ak ge te boole ko da ngay jul timis xam nga ba ngay timis mi ngay fekkon arafat waye do ko fa julle da ngay dem ba musdalifa nga julli fa timis bo solmale dal cey tek ge ci sasa te wañi ko mom tam lol tam ci sunna yi la bok wacc ko ngay wacc musdalifa nak ci warte fi aji la bok ñu bari nak ñañi andal ñu leen di tété wala ñu leen di yobbu di borom auto yek ñamel ñaleen di ki ñu ci bari dañu di fa taxaw dañuy bëgg jaar rek té niki dafa wara wacc ca barab ba julli fa timis julli fa ge lu mu gatt gatt war na def lolu fanan ga nak moy la gënon fanan fa ba fajar la do fa joge mo gënon kon lolu tam ci wajibat yi la bok wacc musdalifa fanan fa ba nga julle fa timis ak ge am fa bir fa nga ñew muna fek ci fukelu fan ba fuk juroom ñettelu fanu tabaski bi joge won nga makka dem muna julli fa juroomi julli tisbar ak takusan ak timis ak ge fanan fa ba julle fa suba do fa joge kon lolu tam ci warte fi aji la bok bu ko fa lolou tam ñu bayyi ci xel amna ño xamne duñu am daluk tok fa ba julli ci bari dañ lay man la pamte ba yobbu la te fek waxtu juroomi julli du mat te dafa wara mat bu ko bu fi nekk joge dal del swat makka ci bisub juroom ñantal bi ba dal di def ci bisu tabaski bi ci bopam bisu tabaski bi ci bopam ñew makka jaar muna sanni fa jamra bu jekk bi jamratul aqaba wa ko fe bu waré ray am hadji mu ray ko fofa su ko fe doora del swat makka def tawaful ifada su ko mané bu ko fe su mënta delo ci bis bi tam lolu du yaq dara ci mom man na dem ci bisu ñaari fan ya top ci bisu tabaski bi ba ci ñettal ba man nako def ta tax mu def ñu sip wala mu def lu manki ajgi bu ko fe kon bu del dara nak bu fekke ci bisu tabaski la dalu makka ba def tawaful ifada day wëlbeeti ku wat fanan ci wat muna ci bisu tabaski bi ci bopam fanan na ñetti guddi ca muna lol tam ci warte fi ajgi la bok bu ko fe sanni jamra
ñetti jamra yépp jamra ay jali xeer la. Jal bu nekk nga sànni fa juróom ñaari xeer yoo xam ne yaa ngi ko jëlewoon Musdalifa, booy sànni bu ne da ngay tudd yàlla ba juróom ñaari mat. Bu ko defee boo sànnee ba jal boo sànni ba mu jeex nga taxaw ñaan, boo àggee ci bu mujj ba nag boo noppee mu ko dana dem rek noonu. Tis baar nga koy sànni ba ñetti fan yi mat mbaa ñaar yi mat. Bu ko defee sànni jamra googu ci waaji baa ci war tee fi aji la bokk. Foofu itam ñu baree bari ña leen di teete mbaa ñu leen di yóbbu ñu ci bari duñ leen may ñu defee ko nuñ ko war a defee. Ñu bari waxtu wu ne lañ koy sànni, am na ñuy sànni guddi te xam nga ne jamra ko sànni ci waxtu guddi du baax. Am na ñoo xam ne dañuy yóbbu guddi ñu leen yóbbu waxtu wu ne rek, ndax xëy na loolu moom ñooña loolu moo leen gën a noppal. Loolu nag nit ki xàmmee li muy def ba buñ ko bëggee def la loo xam ne day wàññi ak ajam wala mu di ko rëq indi ci rëq rëq mu bañ koo nangu donte da ko jural coono. Kon jamra bëccëg lañ koy sànni ginnaaw tis baar da koy sànni ci ñetti fan yi topp ci tabaski gi mbaa ñaare. Bu koy fee bu noppee mu watu mooy li mujj ci war tee fi aj yi, bu waree ñib bi nag mu dem waraat kaaba ga warut tàggoo dem siyaar ji ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam. Kon daal yii moom bokk na ci mata bàyyi xel bu baax a baax a baax ci aj bi nit fexee xam li ci mënta ñàkk mu fexe ba taxaw ca ba bañ a am ay rëq rëq. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.